0: Eh, din sa notuig, mubalik na pun midha sa inyong barangay. Ayok nga dili lang tayo ngunaan ani ay kay mapugpugong sa mga katawahan kay hustle kayo ba? At the end of the day, dili biyaan na mo na inyong mga sakop.
1: Sige, paghimo mog ilsam, di ba tanang katawahan sa mga barangay sudad sa pagadian ipahugop gyud namo. Apil pa mi, apil pa mo.
0: Oh, mga to bata, kanapay gastuhan.
1: Apil ko,
0: libre nga tawong balihatag, vitamin, check up,
1: libre ta. Oh, palista pa mi dito. Amo ang ngalan kay magpa-check up og libre ug asa man aron. Nga ilsam ra may nagtikaw-tikaw. Oy, agoy. Dud sa ayuda, kanaghisgot ang infrastructure projects para sa katawahan, mga pangnegosyo. Naghisgot ang ayuda, libreng serbisyo alang sa masa, naapod. Maghisgot na punta og trabaho. Job fair. At tong job fair nga nakalabay sa Robinsons, daghan man kay nadawat.
0: Yes, no? Sa nikalabay nga job fair, mga higala, gagipagayon diya sa Robinson's Mall sa may Atrium. Niatong nikalabay nga adlaw, adunay na-hire nga 53 hire on the spot sa gipahigayon nga interview. Kung interview na gina, unya kay katong nga mga employer, ang inahanglan mag-iudayon to, o immediate nga mga trabahante, nadawat gilayon sila. Nadawat gilayon sila sa
1: disturbances.
0: Yes, nadawat gilayon sila sa gipahigayon nga interview. Mauna nga nagmalipayo no ang katong kwan. Nadawat on the spot sa gipahigayon nga job fair. Inisiatibo na sa Public Employment Service Office PISO, pinaagi sa Employment Promotion Program ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. So daw kang kalipay ang mga katawhan kay adunay oportunidad ingon ana unya daghan ang nag-apply tibook nga munisipyo mga katawhan sa Sumbanga del Sur. Onya nagpasalamat sila sa programa ni Mayor Samico.
1: Yes, atong ipaklaro nga ang job fair pinaagi sa Program Employment Service Office ubos sa programa ni Mayor Samico. Lagda gid na ni Mayor Samico bisan pag wala pa piso dods kay kanang piso kuan man na siya naa man atanan kada lungsod mga syudad bisan pag wala piso naagi program employment sa Mayor Samico and then nagpasalamat pud ta kay naagi piso nga gi-create o sa opisina sa usa ka LGU aron na magtutok asang pagpanrabaho. Ang pagpanrabaho dili ingon nga dawaton sa LGU pagadian or sa mga LGU sa mga kalungsuran o guban pa or sa probinsya kundili nagtabang ni alang sa pagkolekta sa tanan nga mga nagnegosyo or kaning mga opisina nga nagkinahanglan og panrabaho, nagkinahanglan tawo, mao gagitapok-tapok sila daghan nga mga pribado nga mga kaning negosyo, mga buhatan nga nag-hire mao nga through piso, mao nga daghang nadawat di atong istorya dili ni sa LGU ha naani mga nadawat sa mga example kanang Greenwich, Jollibee, Handyman ingon ana ang mga trabaho Robinsons, Gaisano, BA ana ba and then sa gawas sa nasod mas nindot gyud nga mo apply mo sa gawas sa nasod nga mga kontrata o kaning mga singalan aning agencies nga gipaagi sa LGU pinaagi sa piso tungod koy magkinaunsa bisan dinhi sa lokal kanang inyong gi-pangimplyuhan dia kaning mga nadawat karon kuan siya sigurado nga dunay security purposes para sa atong mga empleyado kay magkinaunsa magkagipit-gipit labi nang naa sa gawas sa nasod tawag gilayon dinhi sa piso sa pagadian tabangan gilayon na siya kun naunsa siya didtong dapita kun gi unsabay pagkahitabua nga matabangan dayon ba ingon ana siya then dods happy independence day ning sinyas na gyud si hari no na diha.
0: Yes bada mga higala nga wa na tay igong oras sa pagbrayon sa inyong programa nga ang kakuhan og sa gihapon higalas kanginan dods Marzon
1: sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa pagadian Mayor Samico og sa Pagadian City 15 Council na diha ang atong mga city councilors align ang serbisyo ngadto sa kaugmaran sa katawhan City Councilor Jigerario sa City Councilor Lansco number 1 City Councilor Engineer Roger Acidilio God will make a way because God is good all the time. Whatever happens life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC ugunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
6: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, babe.
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
8: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Today's best music.

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Ania si Nanay Susima Dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
3: Dili ko talakaw oy. Tanawra ko nang kuan sa akong sa kuan o jabiti kani o pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. 6.3 now.

0: music.
1: 106.3
2: Sun Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sun Town Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sun Town Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sun Town Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold ug Sun Town Vitamin C.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya,

0: sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM. Best music.
3: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sunmig Light.
5: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
6: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Andi na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus Serbal. Introducing Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Tuluka Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: where there's no place too far. This is the strongest 106.3 Bell.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganaan man kay ka sa kape?
3: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
3: Rupagluya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
2: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
8: Naman kong kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, nilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sinpanyawan ka sol. Hey, karon dili na kay kung magpalpitate ay effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
7: Ang Zanpanyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Today's best music. 106.3

37 after 9 in the morning, then he'll I fall all over again right here on Bell FM. Kanta din siya sa mga marupok, no? Kay gamay lang nga kuan, makahinumdum siya, ma-inloved siya na balik. Ma-inloved siya balik na yun. Mga reminders, mga ginagmay nga katawa, ginagmay nga mga touch and all. Pero sometimes, ingon na biya ta, guilty biya po gaita na. Pag love mangod na ang tao, niligid ta kabaliban. Hindi, makabalibad man. Pero sometimes makakuanan lagi ma-overpower sa atong gugma. Bisan na medyo daghan ang kaitag mga pain nga naagian sa maong tao, sa maong person. Pero once nga makita na to, once nga makaistorya na to, and mag-sorry-sorry, ito na po. Surrender na po ta. Padala na punta sa ato mga gibati. Pero makalipay lagi na, ingon lagi ko, makalipay na ni mo, nga makigbalik ka ng tawhana, go ahead. Basta kabalo na ka sa mga consequences if ever something bad happens again. So dapat ready na pong kaana. Dili na ito napugna na itong mga gugma niya kay... Ugpugna na ito ng mga gugma di as daplin-daplin, bugason daw kaana. Uy, bugason daw ka din. Sao na lang ato mga kuan diha, mga beauty tips diha og tanang mga rejuve. Nga pagwampa dayon sa kita na wala na po dahi gana magpa pretty. Kay nasa kita na, dili ingon ana, dapat ha? Ingon ko gahapon, naputol lang to gahapon akong istorya ba? Nga even though you are broken hearted, it doesn't mean nga dili na nimo i-take care imo ang self. The more that you have to take care of yourself, the more nga imuhang at imanon imong kaugalingon. Dili ta magpapildi. May pildi na tandaan, magpapildi pag yung tagsamot. Dili na siya dapat ingon ana. Atong tagaan, og importansya gyud ang ato ang kaugalingon. Even though siguro na sakitan ta, hataga na to o much love pagyod ang atong self kay kinsamay mo atiman na to. Wala na ganay nag-atiman, dili pagyod na to atiman nun atong kaugalingon. Namun na siya diha. Dili na ako i-advocate, ah. Grabe yun. 9:39 in the morning, Piola Pascual with Walang Kapalit on the Morning Bell.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan paguman. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulir.

0: 9:53 in the morning, requested song. That's Kenny Rogers featuring Anne Marie with If I Ever Fall in Love Again, right here on the Morning Bell. Hello sa mga friends nato diha sa Aurora. Good morning, Beshi. Thank you so much for listening. Our friends also sa Ozami City. Good morning. Hello, Blanche. Hello, Inahan. May buntag. Salamat sa pagpaminaw and hope to see you soon. 9:54, let's pause for a break and later on you'll have your favorite love songs only here on 106.3 Bell FM.
1: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo, masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sunzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sunzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C.
4: Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Secret of Health. Health Info.
4: Kaibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay gitawag nato nga taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 ug protein kinase B nga PKB ug AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, mo ni ang kanindot makaigsunan, but pasabot bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santon Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kay sa una makaigsunan pagpagatun-an mangud nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema, una hubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santon Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag natog inflammation because of arthritis, inumi og Santon Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi eh, no? Sige nag-ihi sa gabi eh, unya humanay mog pangihi, murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santon Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
1: The secret of
4: health. Muna ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya labi na gyud kung muginhawa ka diha mura nagmanaghuy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin papaadto sa imuhang baga. Santon Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot nihubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory. Matabangan ka sa gitawag natog Santon Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
1: The secret of health.
4: Mo na makaigsunan og para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Tabag di kabalkada mabuntag, anyana ang BBC Daklit Balita alas Jess. Katinguha ang mahatagan o kalidad ng edukasyon ang mga tinunan. Ipatuman karon sa Department of Education ang three-term school kalendar aron matubag ang learning gaps nga nasinatian sa mga estudyante sulod sa niaging kamakatuigan ilabi na sa Zamboanga Peninsula. Ang nasang pinagkabaguhan ang kiniilalom sa DepEd Order Number 009 Series of 2026 diin katulo lamang mapailalom o eksaminasyon ang mga tinunan sulod sa usa ka tuig. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Flores sa FIMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

10:09 in the morning, that's of course the Carpenters with I Won't Last a Day Without You, right here on Willow 6.3 Bell FM. I Won't Last a Day Without You. That's how things should be, especially to all those who are in a relationship right now. Ingon ana gyud na siya. Ingon ana man na good guy. Syempre special ba kay na ang tao sa imuha. Mo na siya imong strength, mo na imong best friend, mo na siya imong number one enemy. Mo na imong number one supporter. All rolled into one. Unang bisan pa usay nga labad kay na imong partner. Mingawon ra gid gyapon ka, di ba? Mingawon ra gid gyapon ka, mangita ra gid gyapon ka niya, incomplete imong adlaw. O wala siya. Ay. Di mi ka relate ana. Di mi ka relate ana, pero sige lang, we are very happy para sa inyo ha man pud. Wala man pud mi ga wish nga dili mo ma happy. Happy pug kay mi para ninyo oy. Mo na galing ana mo sa isang relationship, you have to take care of the love and you have to take care of each other all the time. Dawaton og unsay mga sayop, sabton as much as possible, ug taas pa kaayo ang imuhang pasensya. Ala, i-extend na hantod sa hantod. Dili pod ka nang sobra na pug kaayo ha. Tagai pod og kuan imong kaugalingon, nahuna pod imong kaugalingon. But if you feel nga valid ra tanan ang mga rason, i-love rin gihapon na siya. Kaming mga single ani, ay lang po mong kabalaka kay okay raman po be. Okay raman po sa mong kalibutan. We will one day find our own kuan po partner. So right now nga wala pa. Ay alam po mi, pasagdi lang po mi. Good. Kay happy man kayo mi para ninyo. Kay ingon ana, nakaagib ya po mi ana. Dili pa lang namo panahon ron. Bantay lang mo kami na pod. But I won't last a day without you. I hope it's the same thing while listening to the radio station. I hope you won't say I won't last a day without Bell FM. Good morning, Aljun Amukatka. Thank you so much for listening. Ako sining agrihaning message ni Aljun kay duty ra ba ni si Aljun ako pirmi. Maimbuntag daw sa iyang mga barkada. June Mark Manisan. Marwi G. Behasa, Ace Chavez, good morning. This is coming from Aljun Amukadka. Thank you, Aljun, as always. 10:12 in the morning already.

0: 106.3. Lombi, pwedeng San Miguel Tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
1: Carl, palihog gani sa litron.
2: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Tro. Uy, ishare po, B.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Tro. Kananay, ug katawanan. San Miguel Tro, share sa kalami.
0: Ihatagan ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
9: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa danan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, patsikap ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
10: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
11: Oh, naunsa man ka nga muraman ka o naguol pag-ayo.
12: Hey. Nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
11: Mauba, hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon, uy. Basin mga sunod bulan, makapadala na to'y kwarta ang imong amahan.
12: Pero nay, giyaw naman ako. Dili ka daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
11: Kung saan ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
12: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
11: Dili ta man laag uy, adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
13: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
14: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
15: Ako, biyahe-biyahe, Diyo ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
14: Kiniginama sa GFMQ Marketing, kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music Power. The Strongest 106.3.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: It's Annabelle on 106.3.

0: Well, college na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC, padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honor students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountant, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, og aduna po'y Junior High og Senior High School Curriculum with Academic Track, ABM, STEM og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026 2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page, alang sa dugang impormasyon o updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pinapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: 10:50 in the morning, wrapping up the show now with Kelly Clarkson's Breakaway. I'll see you again tomorrow afternoon, 1 to 3 o'clock.

0: Sanzone Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C.
1: Welcome na usab sa ato programa, giya sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og Doc Samaritan Products sama sa Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit ngod kay kinig, gipakusog na. Di pa epektibo pa. Mapalit na ni sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ang Sanzone Plus Gold ha, maokay ni ang Sanzone nga mas gipakusog. Tungod kay ang duha ka ingredients nga mangustin o kamunggay, gidugangan pa o garlic, ampalaya o spirulina. O ang kanindot pa niini, extracted ang pagkahimo. Gikuha gud ang pinakaduga para makuha ang pinakanutrients o para dali maabsorb sa atong lawas. Sanzone Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon ubani o Sanzone Plus Vitamin C. Ang vitamin C nga puno sa kusog tungod kay kini gikan sa Sanzone Plus Gold. Welcome na usab og labi na gud sa mga hilig diha og kape. Og tungod sa pagkape, nagka-nervyos na. Tungod sa pagkape, paspas na kaayo mo buto ang dughan. Tungod sa sige kape, nitaas na ang blood pressure. Kung ako ninyo, ilisda na ninyo ang inyong kape. Og healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na healthy. Nga makatabang masuplayan ang mga nutrients na nagkulang sa atong lawas para dili taluya og permitang kusgan sa mga tag-adlaw nato nga trabaho. Kung inyong nakauban makaigsunan, ang inyong usa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alkisar. O kita karon ang mag-uban-uban na pod. O labi na yun makaigsunan, ato karon nga pagahisgutan kung unsay mahitabo sa kidney sa usa ka tawo, kung kini magkaedad na or matigulang na. Kailangan nato ning hibalon tungod kay usa kini sa mga hinungdan ngano ang mga tigulang sige dag sakit ang likod, sige ihi sa kagabion, no? Sige mata kay sige dag ihi mo ni hinungdan mga kaigsunan tungod kay matud pa sa pagtuon ang kidney o ang kidney function sa usa ka tawo kung magkaedad na muhinay na. O sa dugang pa nga pagtuon, daghan sa mga nephrons sa atong kidney nang daot. Unsa man ning nephrons, mao ni ang musala sa mga hugaw sa atong dugo para ilabay sa atong bladder para maihi, no? Ang problema kung magkatiguang dai ka, mga daot ang mga nephrons, madaot ang salaan sa atong kidney. Mao na nga ang atong kidney iyahang trabaho sa pagsala sa hugaw sa atong dugo, dili na niya mahimo. O kay balo ba mo makaigsunan nga kung muinom ka og mga over-the-counter na mga tambal, kung nagkaedad na ka, tambay siya og dugay sa imuhang bloodstream. Og mauna ang hinungdan nga maghatag siya og dako nga problema. Mauna ang hinungdan nga advice gud sa atong mga eksperto, ampingan jud nato ang atong kidney para bisag magkaedad na ta, dili ra kaayo daot ang mga nephron sa atong kidney nga maoy hinungdan nga pwede kang makabaton og bato sa kidney og labi na gyud kidney failure kaning pagtaas sa creatinine. Advice ato mga eksperto, likayan jud nato ang sigig kaon og mga parat, likayan nato ang sigig inom og mga soft drinks og labi na gyud ang makahubog nga mga ilimnon sa kini sa mupahinay ug mudaot sa atong kidney. Nga kung magkaedad ka, daghan kag mga sintomas ma-feel sama sa sigig ihi-ihi sa kagabhion og labi na gyud ginagmay ang pag-ihi. Una sa makaigsuna nato diha nga sige nagmata-mata sa kagabhion, nya sige nakag-ihi, mas maayo mag-inom na mo permi tagabuntag og sabaw sa butong. Tungod kay makatabang kini para malimpyuhan ang atong kidney. Nya ubanan ninyo sa pag-inom og Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Tana oh.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family. 106.7

0: 106.5 FM.
1: Check this out.
2: You want to check it?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go.
3: Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkanindo na sumao. Kami, perti kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguette and no one else. A Baguette broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

programa Atikuya Upapa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pa sa daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pa sa eskwelahan, tapok sa higalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag-asapan mo.

0: Who's the man? O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o saka battle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Oras, alas 11:30.
4: 106.2 Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
6: Kaya
5: ito naman? Maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
6: Agri na, palingki.
5: Oo, oh, oo, oh, maligi ako liha.
6: Ano ang palingki, ano mo na'y?
5: Mais. Pickle.
6: Yung ba ako ang sa kamay sa naminaw ka ron, isa yung disibun niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
5: Katong ako makasulay ane, eh, sulay mo, diba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka. 106.3

0: Cita.
1: 106.2 FM.
2: La Tole.

0: 106.7 FM.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 12.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: That time check was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
6: Lumbi po ding Sunmig Light tro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilobi.
7: Carl, palihog gani sa litron.
8: Carl, palihog po ng bupis, please.
6: Oh, nga nung di man moabot na ako ng Sunmig Light ro. Oy, ishare po ba?
9: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa Sunmig Light ro. Kananay o katawanan. Sunmig Light ro. Share sa kalami.
6: Ihatagan ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. Sunmig Light ro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
10: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kapag di kabalgada may ngunto, anya na BBC Daklit Balita alas 12. Malampuson nga gipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center nga ang tulo ka adlaw nga training on cacao production and management batch 4 sa Barangay Baganipay sa Talusan sa Buanga, Cebu. Adunay 30 ka mga mag-uuma ang nisalmo sa sakpit nga aktibidad nga nagpalambo sa ilahang kahibalo alabot sa sakto nga pamaagi sa produksyon o ingon man pag-atiman sa kakao. Lakip na ang pagpamutol sa mga sanga pag-maintenance sa ilahang kaumahan o uban pa nga mga buluhaton. BBC Daklit Balita alas 12. Ako si Bagting 17 Florence of Fima, maayong udto.
10: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 6.2.

0: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Parsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namgla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, makay masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay giturob na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako, Sed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na akong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Nagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ulam po nga lamang, it's sardinas. Tara na, kain na tayo. Sardinas po ang ulam po, ayan. Ito po ang ulam po, sardinas.

0: Yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pratigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka once nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po. Ingon anak.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
7: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang sara

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106.5

0: nawala. Salamat sa Santon Plus Gold para tukang epektibo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. 106.3

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras a la una sa hapon.
5: 106.2
6: BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC.lit Balita alauna. Nagpahigayon og information drive ang Philippine Red Cross Zamboanga del Sur Pagadian City Chapter atol sa PTA Assembly sa Pagadian City National Comprehensive High School aron ipahibalo ang membership with health benefits og mga pag-apod-apod og IEC materials bahin sa dengue og leptospirosis adto sa mga ginikanan og estudyante. Nagpasalamat ang Philippine Red Cross sa mga magtutudlo silang suporta sa maong kalihukan. Umong niini ang pagpalapad sa kahibalo sa komunidad, pagpaligon sa kaandam o pagdasig sa mas maayong panglawas sa publiko. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong hapon ganinyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balita
3: 106.2

0: Santos. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na, mugwapa na ka, mu-income pa ka.

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.3
2: The

0: song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
1: Lumbi po ding Sunmig Light, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light, tro. Uy, ishare po, be.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa Sunmig Light, tro. Kananay, huwag katawanan. Sunmig Light, tro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. Sunmig Light, tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2.

0: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09

someone.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: 106.3 BBC.lit. Balitan.
5: Kapagting o gabalkada mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC.lit balita alas dos. Patay ang usa ka security guard human aksidenteng may buto ang iyang service firearm sa Barangay San Roque, Zamboanga City, alas 2 sa kadaon kagahapon Hunyo 11. Ang biktima gila lamang sa ngalan nga Gilbert nga nagtrabaho isip guardia sa usa ka cargo yard. Irayon pang gisusis mga otoridad kung ang insidente tungod ba sa malfunction sa pusil o aksidenteng nasayop sa paggunit. Inyong nabati ang daklit balita alas 2. Ako si Bagding 29 Cyril Unyotli Razan. Daghang salamat umay hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit. Balitan.
2: 106.2
6: FM. Ansang manalo, kaya babala. Huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
7: Isang masaya at mapagpalang hapon, Pilipinas! Ngayon po ay Biyernes, June 12, 2026. A truly special day as we celebrate the 128th anniversary of Philippine independence. Mabuhay po ang ating mga bayaning nag-alay ng kanilang tapang at sakripisyo para sa kalayaang tinatamasa nating lahat ngayon. Kaysa ang PCSO sa paggunita ng makasaysayang araw na ito. At tulad ng mga bayani na nagbigay ng pag-asa sa ating bansa, patuloy rin ang PCSO sa paghahatid ng tulong, pag-asa at malasakit sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng iba't ibang charitable programs at serbisyo nito. And because today is no ordinary day, our prizes are just extraordinary. At aabangan niyo po yan mamayang gabi. Kaya sana po ay hindi ninyo makalimutang bumili ng inyong mga lotto tickets dahil baka ngayong araw ng kalayaan, swerte yung mga numero mo. Alright, sisimulan na natin ang Lucky Vibes ngayong hapon. While getting ready with your tickets, i-welcome na po natin ang mga bisita natin dito sa Draw Court. We have our Lotto Draw panel judges mula sa Gaming Public. Also joining us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator na kamukha daw ni Jericho Rosales. Magandang hapon po. Araw-araw, PCSO conducts pre-draw procedures. This is to ensure transparency, integrity, and fair chances of winning among our lotto players. Para sa highlights ng TVT kaninang umaga, panoorin po natin.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto players, are you ready to win thousands of cash prizes this 2 p.m.? Get your tickets ready and let's play Lotto!

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: 106.2. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: That song was brought to you by San Miglite. Live light, drink light, San Miglite.
1: 106.2. Lumbi, pwedeng San Miglite tro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
2: Carl! Palihog gani sa litron!
3: Carl! Palihog po ng bupis, please!
1: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro! Oy! I-share po, babe!
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, huwag katawanan. San Miglitro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2.

0: Southland Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daganang

0: problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugman mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa infeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya ug virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa naglihok sila ingon nga antioxidant ug nagwagtang sa oxidative stress. Gawas sa saponins ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo kanang bag-o ma-OEM na kanang Santon Plus Gold capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasana ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naanay vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
5: Kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: The secret
1: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagbintin ordinar sa kahimsog sa mga makyula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
4: The secret of health.
1: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
4: The Secret of Health.
1: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.2 BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkada mayong hapon ganinyong tanananyan ng BBC.lit Balita alas 3. Ihatod na kaganiang buntag sa Sarangani Province ang Hatod Tabang Disaster Relief Mission sa Pagadian City isip pagtabang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maong lalawigan niya tung Hunyo 8. Ang mga truck nga kargado og food packs, sa family packs, hygiene kits, kitchen utensils, guban pang batakang panginhanglan, gipadala pinagi sa koordinasyon sa City Government of Pagadian o Office of Civil Defense Region 9. Sumala sa lokal nga pangagamhanan ang maong mission, simbolo sa panag hiyo sa ugbayanihan aron suportahan ang mga komunidad nga nabiktuhan sa kalamidad. Yung nabati ang Daklit Balita alas tras, ako si Wagding Baindinuwebe Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Balita 106.2
8: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Ay, nay, uy, unsa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon kain na to ba? Ay! Pagdali diyag ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy! Na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili taman laag, uy! Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sing-sing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mm-hmm. Mga ginikanan,
13: kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok.
12: Ayaw pasagdi
13: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
12: Hatagi siya sa MemoSmart Syrup,
13: brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna.
12: Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
13: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio. No one else. Abaga niya broadcasting company. Paboritos mga lamas sa Europe. Paboritos mga labas sa Europe. So here we go. Kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

Ma Atikuya Upapa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: the songs. That's it, that's that it. Some more. Now tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas tres y media.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tata ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
5: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid ro, eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Ganing...
4: Sundan?
5: Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
4: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
5: Hmm. Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, ba't ko nagihayo?
4: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Makakat-kat ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanan ni Mulay?
5: Siyon.
4: Lido?
5: Alberto.
4: Tuloy mo idad?
5: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
8: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
11: Zep Health Testimonies.
12: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Naamang kong kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Ay karoon, dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
8: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 mag magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: 106.5.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nilihari ang lawa. Maglapag yun ko atong mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931

ng tao ang nabag-o ang kinabuhi og labaw sa tanan, daganag na ayo tungod sa Target Line Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Mga sakit, Zanthon Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
0: Zanthon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko po, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Zanthon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Zanthon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Zanthon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Zanthon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Zanthon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Zanthon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo. Og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og cholesterol, bata sana ang pagtumar sa Zanthon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Zanthon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Zanthon mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Zanthon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nag-Zanthon ko, Zanthon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Zanthon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Zanthon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Zanthon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay Zanthon ug adunay Vitamin D3. Ang kape nga adunay Vitamin D3, adunay mangosteen extract ug gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Zanthon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Zanthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok ug pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga daot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap. hanap sa panan-aw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration o uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mo grabe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumarna og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
0: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod diil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remily Toy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC.lit.lit balita.
4: Kabag di kabalkada ani ana BBC.lit balita alas 4. Nagpadayon ang pagpangapod-apod og tabang pinansyal sa Department of Agriculture Regional Office 9 pinagi sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Zamboanga Peninsula. Libuan ka mga beneficiaryo nga nagikan sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon ang nakarawat na og ahinabang gikan sa gobyerno. Ang karapusang batch sa mga mag-uuma og mananagat nga nakarawat og cash assistance sa kapin na 1,000 ka beneficiaryo gikan sa tulo ka munisipalidad sa probinsya sa Zamboanga Sibugaya. Tumong nini nga mahatagan o direktang tabang pinansyal aron masuportaran ang panginabuyan sa mga mag-uuma o mananagat o magpabili ng ilang produktibong pagpanguma o pagpangisda. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Fima. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita.
6: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Now, Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa liyo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: 106.2 FM.
1: Check this out.
2: You want to check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matangig ulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, stay station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Mama, ati kuya o papa, 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asapan.

0: Now tell me who's the man, Ogan Station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Southall Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Maparit sa mga butika. 106.2

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Woody Lotto Players, 2 numbers mo, swerte sana ang dala sa iyo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto Game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dots numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rambulito, System Play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya good luck po sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 7. And the second number is 1. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 7 and 1 in exact order. Bukod po sa cash pa-premyo, may pampa-good vibes din kami para sa inyong lahat. Kung ano yan, ito po, panoorin po natin. At bilang pakikisa sa pagdiriwang ng 128th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas, mas exciting ang paglalaro ninyo ng loto. Dahil mamayang gabi, ang jackpot prize ng Ultra Lotto 658 ay 128 million pesos na. Kaya naman, grab this opportunity to celebrate and ticket buy na for your chance to become the next multimillionaire this Independence Day. At ngayon naman, ituloy na natin ang game time. Tatapatan naman natin ng papremyo ang lucky 3 numbers. Let's play the 3D Lotto game! For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game. 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero ninyo kapag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rambulito, System Play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos ang 2D Lotto. At 3D Lotto ay nilalaro tuwing 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 5. For the second number, we have 6. And the third number is 0. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 5, 6, and 0 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Sa mga creative minds out there, may pa-contest po ang PCSO para sa inyo. For details, let us all watch this.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot-bearing game.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106.2.

0: Southland Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Girisitahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usaka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Virginia.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. 106.3

0: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko,

0: Tila, tili na ka, mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa
1: Target Line
2: Product Package o sa kabattle sa
1: Target Line
2: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
1: Target Line
2: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 6 y media.
2: 106.2
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya, karon, may na kayo.
6: Taas din sugar sa mga sawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Aning baba
5: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
5: Ang akong ikasulti, sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Caniete.
6: Simong
5: bana Amado Caniete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Manarap, my love. Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
8: Dili.
7: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
9: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
7: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanan.
10: Paidigo! No. Bada.
7: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadino.
10: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka may jigaw.
7: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silan ko!
11: Di mo na ko check ko. Pero, pagkasliyon na ko. Dato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
11: Bunsa!
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, wailain kung dili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
12: Jacob.

0: Bot og Bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
5: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
7: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hyper.

0: herbal capsule sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, nagigig ko na wala akong mabati nagkaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay patigan niya itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, duwara kaplas na ako, wala siya. Dihagod sa herbal capsule ko, ning bilib ni kwan, kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas, wala man tayong nga nagkuhan. Barato siya, pero very effective para sa ako, kay ako guys ang nabati, nagigig ka sa buntag pa yung hapon, labi na sa kanang coffee, digig ka mo ba yung kaluya? Mugay na ako na naranasan ganyan ako na. Wala na yung nga unsa nga, kuhan, God's gift siguro na yung klase, ang manufacturer, ano nga, gigiyahan ko na sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mauhan, mga herbal.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka

Hi! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Mga ikal, kumusta? Mayong adlaw na sa kanatong tanan ni Ana sa danglayang sumpailing makalingatang sugilanon. Apat sa dilipa, it's shout-out time! Shout-out to sa nganto nila ni Lucia Buloy, Tonyo Buloy, Alex Lalibunaw, De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan gini ni Ricky Bangis Garing. O niya, lahat itong shout-out to sa nganto niya Husay ni. Husay family dia sa Macrohon Leyte, si Madam Belma and Sir Manuel D dia sa Bourbon Cebu, si Joseph Tilos Carino, Roel Javierto dia sa Valencia Negros Oriental. Huwag iba si Rosan E. Muratas, Trixie si Claire by Balili, huwag si Ricky Bibiem Viente dia sa Valencia Negros Oriental. Gikan usab ni BSI Bangang sa ilong si Oji Kumpok Rakasang mo writer director. Unya lain na mo pa ibaw alang sa gusto og linawas nga pasundayag sa inyong dapit or stage drama o sa damang budbudog bibingka, tawag lang sa numero 0923-535-7697. O dili ba? 0991-205-5301. Okay. Bueno, magigala pa na yun ta. Atong mainom duman nga gusto ni Lalat nga pamisitaan siya og balik ni Bogart og miuyon kini. Silang sakay na sa motor si Bogart, nakita niya si sila si Nunoy og si Jigo. O yan, nakasabot sila nga dungan. Dungan niya sila nga mangharana og pamisita ni Lalat. Agoy. Pero sa dayong lakaw, nini, nagpabulhot kini sa ayang dakong motor. Ingon, nini, nagtamo. Niya na nalang sumpaning atong sugilanon. Budbud og bibingka.

0: Basta mau na to ah, Bugart. Doon sa buto mau na to.
1: Deal! Up!
2: Sasal!
1: Ang ganaan, hindi para sa wanda. Pwede ikaw!
2: Usa may pagtuunin na to, ilamok tap! Fuy!

0: O sana, Hercules. Nakita na ni mo ang daan.
1: Murag, di manimao dula turo. Nasaag kita. At tungsonan.
0: Tukoy, tukoy, tukoy. Tukoy, balik din eh. Balik din eh.
2: Ako, ha? Ako yung ipagipa?
0: Uy, kiso mga.
2: Tukoy.
0: Uy.
1: Ako yung tukoy ni dula turo. Dili ikaw, tukoy.
0: Nagkailay ka niya, Hercules?
1: Oo, dula turo. Isa ko sa ipagkuntanan ni Mwini niya, amping kayo butumag.
0: Oh, mau ba?
2: Ngetara lagi.
0: Ah, murag mahimuot ko ini. Nala sige. Tinuod bang ang Manila ang kapital sa Pilipinas?
2: Uy, wala mo may bao. Ngala lang saldi ko ang tabaluslos ang kwarta sa Pilipinas, wala sa Manila.
0: Uy, mangag sa ilong.
2: Diyan po, magdali ko.
0: Uy, ganito na. Pagutana pa ko, huwag sa may padong kinasaad me. Milahos mo nos paglakaw sa tukoy. Ah, baya.
1: Mwanto ko sunahan, Duraturo.
0: Ayaw na. Magkuyog ta. Ayaw ko biyay.
1: Matuman, Duraturo.

0: Baya, buot ni Jigo putot nga lagom. Gamsita siya ni Lalak. Imposible ikaw muna og Jigo eh. Tungod kay patay na patay si Lalak na ko. Pero yun na. Puso may akong gantahon. Agi pangarana ni Lalak.
1: My way? Ni Frank Sinatra?
0: And now, the end is near. And so I'll face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain.
2: Aha, may kani? Nagkinarabang na po sila, nininkata, bangat sa ilong.

0: Uy. Punong! Punong!
1: Yanuman, Dura Turo.
0: Dili kong mahimong masayop. Dili, yun. Kanang simbahan. Kanang makita na tong hayag nga krus.
1: Simbahan bitaw ko na, Dura Turo. Maklaro ang gining atong limutangan. Kinaman ta sa ibabaw ka bukid.
0: Wa pa kumalimot. Usak ka mahinungdanon kayong adlaw, ana. Gisultihan ko sa akong dilayla nga naa diha duol ang ila.
1: Uy, mao ba?
0: Pila ka tuig na ang milabay. Ug batan-on pa miniadtong tungura. Ug iya kong gisayran, bahin anang simbahana.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mograbi kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong diabetes. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko, kalakaw, oy. Tanarawan ko ng kuantan sa kong, sa kuano, diabetes. Kani, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Aper lima to.
4: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasinatian sir? Tatinuod lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid, kaya mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ng kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At kung sa diyan nag-spotting manggog ko, sige, kuhan ka ng mawala, din mo palit na po doon, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
8: So, nakita.

0: Ngasa tu badu na turu. Natultulala na tu ang ipuyan siya mo kilayla.
1: Prisko pa kayo sa kung panumduman ang tanan. Ingulog sa utan ka, Prisko. Oo, ingulini ang nahitabo.
2: Ganahan ka ba niya ng Repita? May Delayla?
3: Didako niya mo din sa bukid.
2: Nindot din ng Repita kay overlooking. Makita mo ang ubos ng bahin.
3: Presko kaayo ang hangin. Og nindot kining Repita.
2: Anita sawan ang atong duha ka tamis nga kumal. May Delayla.
3: Oh, my Samson. Sa karun?
2: Akong cellphone. Ako palang ando na yung cellphone nining atong dapit. Tungod kay dato kayo miss akong parents, dato ko may cellphone.
3: Wow! Kadako sa imong cellphone? O taas o kantina?
2: Kailan kito bagon ko na. Hi, may langga parents. Ano na? Papauliyo na ko ninyo karoon na yun? But why? Ano saman? Mularga ta karoon na yun sa Alaska? Sige, bye.
3: Alaska? Alaska man paling?
2: Alaska, may Delayla. Sa gawas na sa nasod.
3: Sa ato pa, biyaan ako ni mo may Samson.
2: May Delayla. Delayla! Ayaw palayo! Delayla!
1: Oh! My Delayla!
0: Donaturo! Giga ko sumanggol ang ibang kabaling.
1: Gimingaw na kay kuniya Hercules. Ilabi na sa iyan mga gakus ug hawk.
0: Ay, umate!
1: Dali! Tara!
0: Uy, Duraturo! Milugsog ka man ko, Duraturo!
1: Istrito ang talang kaning kaning daan tumong sa simbahan. Naisa pa, anha kita agi, istunga. Naibukid, anha, yapunta agi. Bahalag, anha, patas ka kahuyan. Sintro kita, dilita mo likor, dita masag. Ha, ha, di kita mo likor, bisa gamay!

0: on oray ko. Ang gigiling kong maayon. Nalipay ko karoon gabi una. At last, may balik na si Bogart na ako. Ang gwapo o macho kong Bogart. Mahara na siya ugma na ako. Mau mga damgit ko, alang ugma. Aray, unsa man yung papel nga maigo sa akong tampihak? Oh, eroplanong papel?
1: Hala, ingon chiyan. Sorry, ma'am. Watuyo chiyan.
0: Punita na!
1: Ayaw lang suko, ma'am. Wat man tuyo chiyan. Ako ni punito na chiyan, ha? Oops.
0: Kalami ba yung los ni

0: Ang lunggan, bigani, bi, sas!
1: Ayaw, madam!
0: Unsa?
1: Ayaw itong pasakiti ang bata, madam. Nangayon naman si pasaylo ni mo, di ba? Palihog lang, maluoy yung taon kas bata.
0: Diyan niya mo!
1: Salamat, madam! Miss Odessa siyang kwarto. Sige na, Gian. Tambong na sa lamisa. Nakaluto naman og o saka noodles. Pasensya na kaini ha. Magtipid lang una ta. Minus pa man ang atong budget good.
2: Pati takla.
1: Ngano, Gian?
2: Bati ay madam.
1: Ngano nakasulti man ka, ana?
2: Parehas man siya papatok man ako. Iya unta pa sa kitang Gian.
1: Gian?
3: Paragis Villa Villa. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villa Villa Coffee?
4: Kapit ko Paragis Villa Villa kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga animut ko kayo. Kapit ko Villa Villa o sa kabaks muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskong kini.
4: Yung after ko sa kabaks, paminang sa kapanglawas, may yung mga pangihi. Kung may batiyon ko, sa lahat mga coffee, sa lahat mga batiyon, buto-buto na dubdub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Villa Villa, na feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dubdub. Mga gina ko na bantay sa Villa Villa. Maayag yung kapiha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
3: Paragis Villa Villa Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bonbon ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
5: Pinkanyas, taga Matiaw.
6: Sa imo ginatik?
5: Capsule. Kay ang ako among kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Muto, ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato. Nagkuan na, naghinahinay na. Matwice a day na kong makabawas. Anak, naanak to primero niya. Motong pagkakuan, na balik na sa normal.
6: Pero dili ka kainom?
5: Na, balik nga. Dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kung tiyan. Muna, magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Napit jud ko dire kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong dire lagi kay magsakit man.
6: So Paragis Bilabila capsule dere gid mo pag-asa.
5: Moro jud na ko ang pag-asa. Paragis Bilabila capsule.
4: Ang Paragis Bilabila herbal capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Oras, alas 7.
10: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
11: Mga impormasyong pangalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan. Ang programa, Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
12: R-I-S-E.
10: R-I-S-E.
12: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
10: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din
12: ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
12: Nationwide.
10: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
13: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
14: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
15: Nationwide.
14: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
15: Sa buong Pilipinas.
14: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Sa ating mo namang palado doon. At dyan sa atin ang ating mo namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

San man dango po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tawag na po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623. Ang atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po sa amin,

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Apo.
0: Yes, sir. Yes po, magandang kalusugan po. Sino apo po sila?
1: Jeron po, sir, from Romblon po.
0: Ano po pangalan?
1: Jeron po.
0: Jeron, okay po. Nang Romblon.
1: Apo.
0: Okay po, Romblon. Okay, at Atay Jeron, ilang taon na po kayo?
1: Pa?
0: Ilang taon na po?
1: 32 years old
0: po. 32, okay. Umiinom na po ba ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Gusto ko pa kung matry. Kaso lang wala pong binibinta po dito sa San Jose Romblon po.
0: San Jose Romblon. Meron na po dyan, Sir Jeron, ng ating rice coffee. Wait lang, titingnan natin dito sa ating listahan para alam natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1 para mas madali para sa atin ang tawag dito ang paghahanap po ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman, Sir Jeron, yung ating po namang produkto?
1: Kasi kanina nung nag-on air ako ng USFM from yung look, narinig ko po yung ano ng rice coffee, and then ayun nga, may narinig akong mga komento na ito ay maganda sa kalusugan. And then, parang na ano po, parang gusto kong itry po.
0: Gusto nyong itry yung ating rice coffee? Huwag nyo lang pong itatry, Sir Jeron. Simulan po natin. Simulan natin yung pag-iinom. Okay, dyan po sa Romblon, pwede tayo makabili sa Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres.
1: Yes,
0: saan po kayo sa Romblon?
1: San Jose, Carabao Island.
0: San Jose.
1: Yes.
0: Although wala pa dito sa aking listahan kung saan tayo pwede makabili dyan sa San Jose. Pero alam ko po, meron na po dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa San Jose, Romblon. Ng ating po namang rice coffee. Pero dun sa mga nabanggit ko, Odjongan, Luok, San Agustin, Calatrava, San Andres, saan ka malapit?
1: Mas malayo po kami, sir, kasi
0: malayo dito ito
1: po kami. Yes po, dito kasi kami sa ano, sa Siparet Island ng Romblon.
0: Okay.
1: Ito yung tinatawag na San Jose.
0: Okay, so ganito na lang, Sir Jeron, may mga butika naman po baga dyan sa inyo, di ba? Ipagtanong-tanong po natin yung ating po namang rice coffee kung meron na po dyan. Ang alam ko po kasi meron na sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar ng ating po namang rice coffee. Kaya po, sabi ko nga, wala pa lang po dito sa aking listahan kasi matagal na po kasi itong nakalista. Pero again, Tatay Jeron, hanapin niyo po dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo. Sige po. Opo.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Sa picture po kanina, tinignan ko po sa YouTube. So,
0: opo. Kasi yung ating rice coffee, Tatay Jeron, baka po ang lumabas dun sa YouTube na tinignan po ninyo, kasi po marami po naglipa ng rice coffee. Simula po nung kumbaga sikat yung ating po namang produkto, marami din pong naglipa na at nagsulputan na rice coffee din. Pero ang problema, kasi ang unang pumapasok po naman sa isip natin kapag sinabi natin rice coffee, yung sinunog na bigas. Pero hindi po ito yung sinunog ng bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
1: Iba. Parang rice. Iba pala.
0: Parang sunrise.
1: Parang sunrise.
0: Opo. Kaya nga po dyan sa karton na yan, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos yung spelling po, R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Yan po yung kompletong pangalan. Makikita nyo po dyan sa larawan na yan, may isang tasa ng kape. Tapos may parang hotdog na katabi. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw. Kaya nga po, parang sunrise. Kasi may sikat ng araw po dyan sa taas. So hanapin po natin yung tamang produkto po natin, Tatay Jeron. Kasi pag nagkamali po tayo, masasayang yung pera po natin.
1: Opo, opo. Sige.
0: Dahil po sa dami po naglipanan na rice coffee, na yung iba ay mga bigas po talaga. Ito po sa atin, hindi eh. RISE po ito.
1: RISE.
0: Pala. Yes, opo. Opo. Hindi po ito yung sinunog na bigas. Okay po, Tatay Jeron?
1: Opo, thank you po. Opo.
0: Tapos yes, kapag nakabili na po kayo, Tatay Jeron, balitaan niyo po ako.
1: Opo, opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Okay po?
1: Opo. Yes,
0: maraming,
1: po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless opo. Po, Tatay Jeron. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Yes po, opo, sir. Thank you po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 1 plus 1. Kung may mga katanungan po kayo mga kaibigan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating baladudunan, ito na ang pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa atin po naman palado doon. Ay nga pala, dyan po naman sa Ilocos Sur. Yung nagtanong sa atin kahapon kay Tatay Crispy ng Vegan Ilocos Sur. Meron na po ng adi po namang sabon at 25-in-1 dyan po sa Vegan, sa RX To Go Pharmacy at sa Health Talk Pharmacy. Kung nagiginig po si Tatay Crispin ng Vegan Ilocos Sur, meron na po dyan sa RX To Go Pharmacy at Health Talk Pharmacy ng adi po namang sabon at ng ating 25-in-1. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Hello po. Magandang alusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Carmelita Ladra po.
0: Carmelita. Okay po.
1: Nanay... Ask ko lang po sana kung yung sa may fatty liver po, saka yung sa cholesterol po, kung pwede po yan.
0: Fatty
1: yung
0: liver.
1: Yung rice coffee. Opo.
0: Opo. Fatty liver. Okay po. Ano po?
1: Sa cholesterol po.
0: Sa cholesterol.
1: Opo.
0: Opo. Nanay, ano po munang taga saan muna po kayo?
1: Taga San Jose po, Labangan.
0: San Jose?
1: Occidental Mindoro.
0: Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Carmelita?
1: 55 po.
0: 55. Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes po. Gabi-gabi po ako nakikinig sa inyo. Hindi lang po ako maka ano.
0: Hindi ka lang makatawag. Opo.
1: Opo.
0: Opo. Nanay, may tinatanong po kayo tungkol po sa ano po ba yun?
1: Sa fatty liver po, saka sa cholesterol.
0: May fatty liver po kayo?
1: Yes po.
0: Matagal nyo na po ba itong problema?
1: Yung Bago pa lang po. Bago pa lang po siya. Kasi nung may nag-test po dito, sabi po sa akin may fatty liver daw.
0: Mm-mm. Ano yun, nanay? Napacheck up nyo po sa doktor na...
1: Wala pa naman po.
0: Yan po yung na-find out sa inyo na meron po kayong fatty liver?
1: Sabi po, nung nag-test po sa amin...
0: Ano
1: yung sa umiikot lang naman po yun. Pero yung sa cholesterol po, napacheck ko po talaga sa doktor.
0: Na meron po talaga?
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Pero nagtitake na rin po ako ng rice coffee dahil dito po sa tindahan sa amin, meron yes. po siyang tinda.
0: Kayo po ba ay ano? Kayo po ba, nanay, ay madaling mapagod?
1: Hindi naman po.
0: Hindi naman. May pananakit po ba sa itaas na kanang bahagi po ng inyo po namang
1: tiyan? Yung dito po sa Tagiliran.
0: Sa may tiyan. Opo, sa may kanang bahagi.
1: Opo.
0: Yung po bang timbang po ninyo medyo
1: bumaba po siya.
0: Bumaba. Opo, tapos may mga pananakit po ng kasukasuan o kalamnan po sa inyo?
1: Yun lang po ang nararamdaman ko, yung sa gilid lang po.
0: Opo, meron po bang paninilaw ng balat at mata?
1: Wala naman po.
0: Pamamaga ng tiyan o binti?
1: Wala po.
0: Okay. Paglabo po ng paningin, wala naman?
1: Ay, yun po talaga. Matagal na po ako nakasalamin.
0: Matagal na yun. Opo. Nanay, kasi po, yun po, pwede po talagang may meron pong fatty liver po kayo. Pwede po yun. Pero para po makasigurado tayo, dapat po, doktor po talaga yung mag-check po sa inyo. Dumaan kayo dapat sa laboratory at makita po talaga ng doktor na kung ano po talaga yung tunay na pinagdadaanan po ng inyong kalusugan. So, nanay, pwede po kayong pwede po kayong magpa-check up sa doktor, pero bago po kayo habang po kayo nag-aantay na makapagpa-check up sa doktor, tama po yung ginagawa po ninyo ngayon pa lang, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Bakit?
1: Opo.
0: Makakatulong po kasi yung ating rice coffee at marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kasi po, nanay, marami pong mga sanhi ang ganitong uri ng karamdaman. Labis na pagproseso ng taba ng atay, pagbabago po ng... So, napakarami po ang sanhi po nito. Kaya po, Kumbaga, isa sa mga sanhi po nito, kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan dahil po sa hindi balanse at hindi tamang pagkain po natin. So, kailangan po natin ng rice coffee dahil sabi nga po natin, yung ating rice coffee ay sagana sa nutrisyon, siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. So, sa pamamagitan po ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po ito. Plus, yung pong pagpacheck up po ninyo sa doktor, kung ano pong reseta po sa inyo, ano po yung advice ng doktor, sundin niyo po yun para po naman mas maigi po at mas maganda na maalis na po yung problema po ninyo sa kalusugan.
1: Mm-hmm.
0: Okay po. Pati po yung sa cholesterol na sinasabi po ninyo, nanay, makakatulong po yung ating rice coffee. At again, mas maigi po na matcha kapang kayo ng doktor at may, kung siguro may maireseta po sa inyong gamot. Kasi yung ating rice coffee, tulong po yun. Dapat po kasabay po yun doon sa mga iniinom nyo pong gamot. Kaya sabi ko nga po dito sa ating programa, kung meron na po kayong mga maintenance, okay lang po yun. Ituloy nyo po yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo. Thank you po.
0: Nakakailang karton na po kayo, Nanay Carmelita?
1: Marami na po.
0: Marami na. Ituloy nyo lang po yan. Opo. At makakatulong po yan sa inyo. May mga nakikita na rin po ba kayong pagbabago sa inyong kalusugan simula na kayo po inainom ng ating rice coffee?
1: Yung dati po kasi, yung aking talampakan, pag kinapak ko po masakit, yun masakit. Po nawawala yun. Nawala
0: good.
1: Po yun. Kahit ganun din po yung kapatid ko, nawala din daw po yung mga sakit sa kanyang paa.
0: Tama. Pati po siya, umiinom na rin ang ating rice coffee.
1: Opo. Nauna po siyang uminom, tapos sinabi niya lang po sa akin na uminom ka din ng ganito, sabi niya. Kaya yun na rin po ang ginagamit ko.
0: Very good po, Nanay. Yun po, dapat po ituloy-tuloy natin, araw-arawin natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay.
1: Opo. Thank
0: maraming,
1: you po.
0: Maraming salamat po. At lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Thank you po, Doc.
0: Ay, hindi po ako doktor, Nanay.
1: Ay, hindi po. Sorry po.
0: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa.
1: Opo. Tuwing ano po, 7 to 8?
0: Yes, maraming salamat po sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Bye-bye po. Maraming salamat.
1: Bye-bye po. Thank you po.
0: Kaibigan si Nanay Carmelita ng San Jose Occidental, Mindoro.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa Adi Mo Namang Kwentuhan, Kwentuhang Kalusugan pa rin. Siyempre, hatid yan sa atin ang Adi Mo Namang Pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Huwag pong kaliligtaan mga kaibigan yung Adi Mo Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Yung mga nagre-reklamo na, Kuya Boy, may mga nagtitext po kasi sa atin, bakit naman kapag nainom ako ng rice coffee sa umaga, inaantok ako. Sabi nila. Sabi ko nga po, kailangan po, kumbaga, dahil po yan sa kailangan po ninyo ng pahinga. May mga bagay po kasi na hindi po natin na kumbaga na nasusolusyunan ng ating rice coffee na hindi po natin nalalaman. Yun po yung isa na noong mga nakaraang panahon, kumbaga inabuso natin yung ating sarili dahil po sa kakulangan ng tulog, sa kakulangan ng pahinga, dahil po sa sakripisyo po natin para po sa ating pamilya. Hindi naman po natin sinasabing ginawa nyo yung kung sa anong paraan. Pero syempre, dahil po nagtatrabaho tayo, gusto nating mabuhay yung ating pamilya, doble kahit tayo. Kaya po kahit yung pahinga, yung pagtulog po mga kaibigan, dahil po sa sakripisyo po natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, ayun nga po, kung minsan ay hindi tayo nakakapaglaan ng kumbaga tulog po, sa kumbaga pahinga sa ating po namang sarili. Kaya nga po, kapag may pagkakataon na nainom tayo ng ating rice coffee, ang unang nararamdaman po natin ay yung inaantok tayo. Kaya nga po meron tayong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Dahil po naman doon sa mga inaantok, o ito yung inumin ninyo sa umaga para hindi kayo inaantok, yung ating 14 in 1+1, inumin natin sa gabi para kapag inantok tayo, tulog tayo kaagad. Okay? So may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Dr. Rocco.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Fermin Bragansa ng Mabini, Pangasinan.
0: Pangalan po, tatay?
1: Fermin Bragansa.
0: Fermin. Okay po, tatay Fermin. Taga saan po kayo?
1: Mabini, Pangasinan.
0: Mabini, Pangasinan. Okay po. Ilang taon na po si tatay?
1: 65.
0: Galing. Okay po, 65. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa nga nakainom eh, kaya subukan ko sana.
0: Okay. Kayo po ay... paano po ninyo nalaman yung Adi Mo Namang Rice Coffee, tatay?
1: Nakikinig ako ng radyo ngayon.
0: Salamat. At matagal na po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na. May iniinda po bang karamdaman si Tatay Fermin?
1: Mga vitamin lang dito. Pero wala pa naman akong sakit kasi veterano ako.
0: Ay, ang galing. Opo, tama po yan, Tatay Fermin. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba na... maigi po yun. Wala naman kayong karamdaman pero gusto nyong pangalagaan ang inyo po na magandang kalusugan. Kaya iinom kayo ng rice coffee. Saludo po ako dyan sa inyo, Tatay Fermin. Tatay Fermin, dyan po sa Pangasinan, mabibili po yung ating rice coffee sa lahat po ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Sa Pangasinan po, Tatay Fermin, mabibili po yung ating rice coffee sa Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao.
1: Saan sa Alaminos? Anong drugstore?
0: Sa Alaminos po, halos po lahat ng mga butika sa Alaminos, meron po.
1: Hindi nga, anong drugstore nga? Kasi marami doon eh.
0: Alaminos po o Alamino City?
1: Alamino City.
0: Alamino City.
1: Ano mga drugstore makakabili yon?
0: Apo, sa A&D Drugstore, meron po. PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alamino City.
1: Salamat po.
0: O tatay, nakakita na po kayo, Tatay Fermin, ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga eh, kaya pagpapabili ako pag nagpinsyon ako.
0: Apo, Tatay Fermin, ganito. Para hindi kayo magkamali kasi naglipa na po yung mga nagsulputan ng mga rice coffee. Baka po magkamali kayo. Dapat po tama yung produkto po ninyo na makuha. Ang atin po namang rice coffee, tatay, ay hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So hindi po bigas yung ating rice coffee. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: So ang spelling po nito, tatay, dahil hindi po ito bigas, ang spelling po nito, R M-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Okay, salamat po.
0: Wait lang, tatay. Dahil po hindi ito bigas, ang spelling po R-I-S. Tandaan niyo po ito, tatay, kasi pag nagkamali kayo, sayang po ng pera po ninyo.
1: Opo, opo.
0: R-I-S-E po, tatay. R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Yan po yung kompletong pangalan. Nakasilid po yung tatay, nakasilid po yung isang yung sampung sachet. Yung sampung sachet nakasilid po sa isang box na kulay gintong dilaw.
1: Magkano isang box, boss?
0: Tatay, okay, darating tayo dyan. Tatay, tandaan nyo, nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan sa karton, tatay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape. May larawan, ha? May larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. At may sikat ng araw sa taas. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan sa karton na yan. Okay po?
1: Opo.
0: O, tandaan nyo po yung tatay. Nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box ang ating po namang rice coffee.
1: Opo, opo. Kaya pa nag-pinsan ako, bibili ako limang box.
0: Very good po, tatay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tatay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee dapat tuloy-tuloy. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Tapos kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay.
1: Sige. Bagay yan sa Bikirano.
0: Yes, bagay na bagay po sa Bikirano.
1: Sige, salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay. God bless po, mag-iingat po kayo. Mga kaibigan, si Tatay Fermin, isang veterano ng Mabini, Pangasinan. Okay, tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa radyo natin, Bonpen. Radyo natin Buwak Marinduque sa lahat ng mga taga Marinduque. Maraming salamat. At dyan sa DWGQ 93.3 Radyo Servisyo at sa radyo natin Kalawag. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakaantabay, nakadudog po naman sa atin. At yung mga hindi pa po na inom ng ating rice coffee, nako, simulan nyo na po mga kaibigan. Baka po na naiiwan na kayo ng inyo po naman mga kapitbahay. At yung mga kapitbahay po ninyo na inom na ng rice coffee, kayo hindi pa. Another caller, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
2: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po, si Salvador Memory.
0: Okay, taga saan po si Tatay Badong?
2: Taga rito po sa Juan, sa Magsaysay, sa Toong, Kaguray.
0: Magsaysay, Mindoro?
2: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Salvador?
2: 72 na po.
0: Ay, very good. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
2: Hindi ko po naranasan mag-inom kasi nadinig ko sa radyo. Maganda raw po sa Juan, kalusugan niyang rice coffee.
0: Opo, tatay, ano po yung iniinda po ninyong karamdaman?
2: Ako po, hindi masyadong makatulog sa gabi.
0: Ay, tama-tama minsan, po, tatay. Magsimula minsan, na po kayo.
2: Saan po ba mayroong tinitindang rice coffee?
0: Opo, dyan po sa Occidental Mindoro, Magsaysay, Sophia Pharmacy.
2: Sophia?
0: Opo, Sophia Pharmacy po, tatay.
2: Sophia Pharmacy.
0: Opo. Puntahan niyo po yan.
2: Saan pa banda?
0: Tapos sa GSHC Pharmacy.
2: BS.
0: Apo. Tatay, ganito na lang. Sa lahat po ng mga butikang nandiyan po sa inyo, kapag wala po sa isa, punta po kayo sa isa. Meron po ng ating rice coffee. Hanapin niyo po yung tamang produkto po, tatay. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice coffee, tatay, R-I-S-E.
2: Ah, hindi yung rice na sa
0: bigas. Hindi po yon. Tama po. Hindi po yon. Hindi po yon sa atin. Hindi po bigas yung produkto po natin. Ang atin po, R-I-S-E.
2: S-E.
0: Opo, kung sa Tagalog po, bangon. Kasi babangon po kayo sa inyo po naman mga karamdaman.
2: Ah, sige po. Salamat, sir.
0: Oh, tatay, balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo, tatay, ha?
2: Okay.
0: Tawagan niyo po ako muli. Maraming salamat. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Okay.
0: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngala ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.2
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells. August. With Brandon.
4: Oras, alas 7 imedia.
5: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
6: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
8: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
8: Sa may ibati yun, sakit mong hawak na?
7: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas. Ano
8: pa murag magpangita na ka?
7: Magpangita gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gyud sa akong ibati yun, wala gitso siya.
8: So karon gimintay na lang nimo?
7: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
6: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos naglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang puti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
0: Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. 106.3

0: 106.2.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay na tinga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na ininom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: is more nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
1: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: 106.3

0: Sa panahon karon, naanda na. Pero yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.7.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas a las 8:30.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe o legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Maskin Shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa. 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Put na mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan, tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko dita ng kapi nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to, kay pag kapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5'7".
7: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.
0: 106.2

0: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, yangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pag yung kunin mo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health sa masama nating supuin ang dengue.

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy.

Well, regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.7 Yeah.

0: nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
1: Mag-Santon Plus Gold.
2: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Isang mapagpalayang araw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this Friday, June 12, 2026. Ngayong araw ng kalayaan, sama-sama nating ipagdiwang ang pagiging Pilipino habang ginugunita natin ang mga bayaning ipinaglaban, ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Sana po sa simple nating pamamaraan ay maging instrumento tayo ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa mas maunlad na Pilipinas. Kami naman dito sa PCSO ay maaasahan ninyong laging handang tumulong sa inyo. With our charitable programs, handa kaming umagabay sa mga kababayan nating nangangailangan. At para naman maghatid sa inyo ng araw-araw na saya at panalo, nandyan syempre ang PCSO Games. Gaya na lang tonight, kami po ni Ashley ang mamimigay ng mga papremyo. Hello Ashley, good evening to you.
1: Hello Tracy, good evening and happy 128th Independence Day to all our kababayans. Siguradong happy ang celebration natin this evening dahil kasabay ng pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan, tonight is the night na pinakahihintay ng ating Ultra Lotto fans. 128 years na simula na maging malaya ang ating bansa, and to celebrate this, ang jackpot prize for tonight's Ultra Lotto draw ay magiging 128 million pesos. Ultra exciting, 'di ba? Kaya naman, stay tuned lang sa IBC 13, DATV, and on our official live streaming channels. Malay po ninyo, baka kayo na ang next Ultra Millionaire. At syempre, nandiyan din ang exciting prizes ng Megaloto 645. Gayun din ang mga digit pa premyo.
0: Pero syempre, ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya wag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
1: At kahit affordable ang tickets, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. As we always say, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
0: At para makapagsimula na tayo, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: To ensure fairness and transparency of our lottery draws, we regularly conduct pre-draw procedures. For the highlights of the activity this morning, please watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, kayo na kaya ang susunod na Lotto Millionario?
0: Alamin na po natin yan, tara na! Let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: ABC 106.3

0: kinalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.2
5: Oras, 4:30.
6: Sapay niyong gibabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. 8:00 at bang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banalib, Pagadian City. 8:45 Gasoline Station Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. 9:30 Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. 10:00 Cruising Padulong sa San Pablo sa May Kanunan Gipos. 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. 11:30 Waiting Shed sa Mati San Miguel. 12:00 sa Odo Waiting Shed Parkingan sa van sa San Miguel. 12:30 Kanhing Lotto Outlet sa Ligarda Uno Dina sa Buanga del Sur. 11:30 Waiting Shed sa Dimataling. Pag 13:30 Rina o Gretel Florist Store, Poblacion San Pablo.
7: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
8: Maria Marina Malabago. Kambiyahan. Balyermoso.
7: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
8: 28.
7: 78. So may sikrito nga mutaas atong kinabuhi.
8: Gamit ko og Tomkes turmeric powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tomkes turmeric powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaloy sa Diyos. Kaloy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usab.
9: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tomkes Turmeric 5-in-1.
10: Ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
11: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
10: Dili uy, kapatini mo, guwapa. Hamis ang kutis o gumot kayo?
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
10: O may bonus pa. May girlfriend ako. Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
11: Dali na! Ubani ko!
10: Ah, samanta!
11: Manabik pa ta sa uban!
10: Marites kag yun ay!
12: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
13: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
14: Ang gahi kasakit sa akong likuan.
15: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tomkes Herbal Oil. Tomkes Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tomkes Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
16: Kung sabay mo gihula.
15: Haplas na. O sulayi ang Tomkes Herbal Oil. Tomkes Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tomkes Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niinim si Bihan. Tomkes is Turmeric Powder 5-in-1.
16: Oo, mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
15: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisminorya. Paspas nga metabolismo. Pagpaubos sa level sa kolesterol. Makaayo sa pagutok og pagpanalipod. Batok sa sakit nga Alzheimer.
16: Makatabang usab
15: nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga auto. Niining sibiyahan.
6: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkes Turmeric Powder 5-in-1, Tomkes Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nang adlaw, alas 8 sa Maygituan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa May Junction, Cruising, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School at Bang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13:30, at Bang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Unsa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa May Kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kanhing Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas, Zamboanga del Sur. Alauna imidya, Waiting Shed sa Dimataling. Pagkalas 13:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
7: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
8: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
7: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
8: 28.
7: 78. So may sikrito nga mo taas atong kinabuhi?
8: Gamit ko o Tomkes Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tomkes Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usap.
9: sa mga dunay gipamati sa kalawasan. Gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
10: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
11: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
10: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabona. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy Arthur!
10: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
11: Oh, wow!
10: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
11: Dali na! Ubanik ko!
10: Ah, samanta!
11: Manabay pa ta sa uban!
10: Marites ka gini ay!
2: Skin Renew, Skin Brightening og Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
13: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme.
17: Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
14: Agay, kasakit sa akong likuan.
15: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
15: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw nga mabatukan ang mga impeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet, niining sibyahan.
18: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Big Grow! Mapalit na sa mga nagunang outlet o niining sibyahan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents.
1: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alasotso, sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alasotso Imedia, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alasotso 45, Military Checkpoint, sa may Junction, Cruising, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9, Media, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, Media, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alauna, Media, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12, Media, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13, Media, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit o one set na 1,000 pesos makaangkon sa alarma o angle guide ni Noy Munding, Manong Vians o Miss Floor, gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 at bang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9, Media, Madam Bastor Cruising Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo, sa may Kanunan, Gipos. Alas 10, Media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11, Media, Waiting Shed sa Mati, San Miguel. Alas 12, Saudo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12, Media, Kanhing Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas, Zamboanga del Sur. Alauna, Media, Waiting Shed sa Dimataling. Pagkalas 13, Media, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
2: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo o tagadiin man ka?
3: Maria Marina Malabago. Cambiahan, Balyermoso.
2: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
3: 28.
2: Si 28. So may sikrito nga mutaas atong kinabuhi?
3: Gamit ko o Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Nagsigi ko gamit. Kaluis sa Diyos, kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usap.
4: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tomcase Turmeric 5-in-1.
2: Isi pangalan nato og taga diin.
5: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Kanlaon.
2: Pula, taga Kanlaon City. Unsa ka tinuod nadungog na mo gikan sa ospital ang bato nimo sa kidney?
5: Oh, daghang kin bato na pangihin ako. Pero dako kay tong sakit kay pangihin ako kay dako-dako gikay pagka guwa to. Daghang na kay nagsunod-sunod.
2: So dako mayon na nigawas.
5: Oh, dako. Sige na pangihin ako to.
2: Unya, pila ka Kanlaon mo gibati?
5: Ha? Kuan mo si mana?
2: Pero nigamit custom case turmeric powder 5-in-1.
5: O, oh, mawag ito yung nakakuan nga. Nagawa itong nga ba ito?
2: So, dugay na ka nagamit, no?
5: Meron itong, wala pa kagamit ito. Nana yun.
2: Nana.
5: O, oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Pag... Sugan-sugan na kainom ko itong turmeric. Nagawa naman itong ba ito. Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan ato. Wala na kung yung sakit ako ang puson. Ma, nagawa yung ba ito?
2: So normal ay pangihi karon.
5: Oh normal to una di malisod pangihi oi, magtulo-tulo pangihi, isakit kay pangihi. O naayo giko.
4: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
6: Ang tud karon, wa gyapon koy girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy. Oh, wow! Snow White, ikaw ba kana?
7: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
6: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo.
7: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
6: Amazing!
7: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
6: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
7: Wow!
6: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
7: Dali na! Ubanik ko!
6: Ah, samanta!
7: Panabik pa ta sa uban!
6: Marites ka yun eh, ay!
8: Skin Renew, Skin Brightening og Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
9: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
10: Sakit sa akong likuan.
11: Ani ana ang inyong ipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis, sakit sa likod, sakit sa kaugatan, rayuma, sakit sa kaunuran, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, o sakit sa mga lutahan.
10: Kung sabay mo gihula,
11: Haplas na o sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol, impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutom o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet, niining sibiyahan.
12: Magandang dilag, puso ko'y yung nabihan.
0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibiyahan. FV Perfume, long lasting scents.
12: Magandang dilag, puso ko'y yung nabihan.
0: wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Grow! Para musalay, mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.
1: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki-Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa May Junction, Cruising, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Bigshop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Hatbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur.

0: nahan sa fruit stand. Alas 9 media, Madam Bastor cruising kamanga dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, kanhing luto outlet sa Ligarda Uno, Dina, Zamboanga del Sur. Alauna media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
1: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
2: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
1: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
2: 78.
1: 78. So may sikreto nga mo taas atong kinabuhi?
2: Gamit ko og tong case turmeric powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga tong case turmeric powder 5-in-1. Nagsigi ko gamit. Kaloy sa Diyos. Kaloy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usab.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
1: Isi pangalan na to, taga din?
4: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
1: Pula, taga Canlaon City. Unsa ka tinuod, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
4: Oh, dahil kayong bato na pangihin na kayo. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guwa ito, daka na kayo nagsunod-sunod.
1: So, dako, mayo na nigawas?
4: Oh, dako, sige dako, pangihin na ko ito.
1: Unya, pila ka adlaw ni mo gibati?
4: Ha? Kuhan mo, simana.
1: Pero nigamit ka sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1?
4: O, oh, makikita yung nagkakuan nga. Nagkuha itong nga ba ito?
1: So, dugay na ka nagamit, no?
4: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
1: Nana?
4: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Sugan-sugan na kainom ko itong turmeric. Nagkuha na itong ba ito? Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan na ito. Wala naging kung yung sakit ako ang puso. Ma, nagkuha yung ba ito?
1: So normal na yung pangihi ka ron?
4: Oh normal. Ito muna-una. Di madisyo yung pangihi. Oy, magutol-utol yung pangihi. Isakit kayo pangihi. O naayog ikaw.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
5: Ang tud karon, wa Japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
6: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
5: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo.
6: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
5: Amazing!
6: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy, Arthur!
5: O may bonus pa. May girlfriend ako.
6: Oh,

0: ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibig sa Radyo Bagding o sa Bell FM, alas 5:02 na sa buntag. Musulod na nga lanog sa Bagdingan.

0: Sa ulohan sa mga balita, gikan sa mga Bagtig reporters sa mag-uumang na suspect sa pagpanluba dito sa labangan na Dakpan. 106.0 Dugang pag-uluhan sa mga balita, Kabagtig Kabalkada sa tuwanga Sairan na salakat sa panahon na kung na diin ang nagkanayon. Esther Liz gitumbok ang hinungdan sa mga pagulan sa Luzon, Visayas o lakip na diri sa Mindanao. Dugang panguluhan sa mga balita, Minero nalambig sa illegal nga pagpabuto sa armas sa Dumingag, nadakpan na. DNR 12 o mga kaabang ahensya naghatod og pauna nga tabang sa mga apektadong katawhan sa gumikan sa linog dito sa Sarangani. Kapin sa 13 million pesos nga katida sa gituwang Shabu na sakme sa operasyon sa CDO sa Zone 6 sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Dugang pang uluhan na sa mga balita, search, rescue, retrieval, relief operation sa gobyerno sa biktima sa linog nagpadayon paghihapon. Lain panguluhan sa mga balita, 39.2 million pesos ng assistance gipangapod-apod sa Dole 9 atol sa Independence Day. Top 1 most wanted person sa Cheyenne, Zamboanga del Norte, nadakpan dito sa Cavite. Lain panguluhan sa mga balita, yate nga nagkargag relief goods nasunog sa karagatang sakop sa Rangani, mga sakay na kalingkawas. Tigulang nga maguma, palgan nga patay dito sa Gipos. Lain panguluhan sa mga balita, 106 IB nagpagawas og pamahayag kabahin sa aktibong sundalo nga nanabigit sa insidente dito sa Imelda. Dugang panguluhan, financial assistance gitanyag sa kapin 4,000 ka maguma og mananagat sa dimataling og tukuran. Ingon man Kabagtig Kabalkadas, kapin sa 3 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo gisunog dito sa Artilim, Zamboanga, Sibugay. Mao ka na uluhan sa itong mga balita, diristo ang pagpanag-uban ang lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Last year na mga Bagtig reporters, unahon tang update sa lakad sa panahon karong buntaga. Easterlies gitumbok ng hinungdan sa pag-ulan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kompletong detalye sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Kaga sa Tumakmol.
1: BTC Weather Update.
2: Wala ba kaligawa sa sistema sa daltang lakat sa panahon ang pipila kabahin sa Luzon, Visayas o Mindanao? Epekto kini sa Easterlies. Hikabotsyag, nagdikan sa mga rehiyon sa Mindanao ang Davao Region. Pagingong posibleng makasinati o mga pagbaha o landslide, gumikan sa Easterlies nga magdala usab o mga pag-ulan. Mamay mga dunay katag-katag mga pagbundag sa ulan sa pipila usab kabahin sa Mindanao. Samtang sa Bicol Region, ng Eastern Visayas o Caraga, susama usab nga maapektuhan na gumikan sa Easterlies o ang Metro Manila o nabiling parte sa nasud. Mamay mga apektado man sab sila sa Easterlies o lakit na sa local thunderstorms. Gipay mangnuan ang katawhan nga magpabilin nga mag-alerto og kanunayon usab nga magpaniid sa kahintang sa lakat sa panahon. Nunot usab sa kausaban nga kalit na lamang mabundak ang ulan sa hapon o dibaka gabi nga kinahanglan ni konsiderar usab ang mga lakaw o kinahanglan magdala kining mga panagang. Samtang sa pikas bahin, update una tanay itong niatong ipangandaman nga El Nino nga nasa Tropical Pacific na sa pagkakaroon sigun sa pag-asa. Kasamtangang nasa Tropical Pacific na ang El Nino nga may 80% nga kahigayunan nga matibok isip usa ka full-blown El Nino event. Sigun sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, kung pag-asa nga ang bahad sa El Nino mamahimong masinatian hangtod sa pagsugod sa 2027. Kay kabutsyag ang El Nino ang pag-init sa kiningitog El Nino Southern Oscillation o ang init nga hangtod sa kasamtang or kasarangan nga sea surface temperature sa Eastern Equatorial Pacific o hangtod na sa inanay nga pag-init sa sea surface temperature sa may Philippine Sea. Diin sa panahon sa El Nino ang masinatian mamahimong bilon normal rainfall condition ang kahintang sa nasod dumikan kay aron masinatian ug mamatikdan ang dry spell ug ang kainit ug kining sumala pa hulaw. Apan sa pagkaron di patangay nga mo mabalaka pero ang nas pagkaron mga pag-ulan. Gibalabanan sa pag-asa nga kapin or sobra pa sa masinatiang El Nino sa Hulyo ug sa Agosto niini nga panahuna. Sa pagkakaroon, una, kay ting-ulan pa man, o din musuluray pa usab, ang hangin nga habagat o southwest monsoon. Ang habagat, ang kahimtang sa panahon usab, nga musulod sa nasod, diin gikan sa Mayo, o bulungtad kinis sa Oktubre, o mamahimo usab ng kasarangan ang western section sa nasod, particular na sa Metro Manila o Luzon, o ingon man Luzon provinces. Hinanglan pagyapon nga magmaampingo ng katawhan, gumikan sa nasangpit o niya ang kausaban. Pero sa pagkakaroon, pabilin nga makasin natin mga pag-ulan-ulan ang atong area sa Zamboanga Peninsula. Sa pikasbahin, ito mga nag-monitor sa kasikas sa kadagatan. Alas 12.42 ang takna sa kaadlawon na kinisa 0.1 metros sa gilagbon sa tubig alang kinisa unang hunas. Taong balas 7.1 ang takna unya. Nasa 2.2 meter ang gilagon sa tubig ug subli na usab nga muhunas. Alauna 47 ang takna sa hapon ug ana kini sa -0.3 meter ang gilagon sa tubig. Subli nga mutaob pagka alas 7:53 ang takna sa gabi nga nasa 1.5 meter ang gilagon sa tubig. Sobra kataas gamikan kay 85% ang gihabugon sa tubig dagat diri sa Pagadian City ug kasarangan laman usab ang gidaganon sa mga isda. Ato mga nagmonitor sa pagsubang sa adlaw alas 5:29 ug mosala usab unyang hapon alas 6:04 na. Puti update sa kahintang salakat sa panahon na kusbagting din sa East Vanessa Cagas na makapul sa Dallas M o Radyo Bagting. 106.3
0: Alas sa 5:21 na itong oras sa Kabagdig Gabalgada sa Mautoy Labing Mahinungdanon nga itong masayran na labot sa dagat sa lagat sa panahon ng unang yonda. Kayaroon lagi Kabagdig Gabalgada nga daily in town mo mga humod kung ugaling aduna may ulan o masayod mo sa dagat sa lagat sa panahon matag adlaw. Ang mga balita hatod ka nato sa Vitron Vitamins Plus Iron, na bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, magiging makapalantip sa labutan na. Mayong bitamina alang sa mga bata na o may edad na. Muna ay napaglangan alang sa bitaminang pampamilya. Inom na o Vitron Vitamins Plus Iron. Radio Magbating. Sa pagbadayon sa mga balitang impormasyon na Sairanta Kabagdig Gabalgadas ang balita usab. 106 IV nagpagawas ug pamahayag kabahin sa aktibong sundalo nga nalambigit sa insidente dito sa Imelda. Ang kumpletong detalye atong Sairan pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuaga.
1: BBC Live Report.
3: Dagpagawas karon og opisyal nga pamahayag ang 106 Infantry Tig Panalipod Battalion kabahin sa usa ka aktibong miyembro sa unit nga nalambigit sa usa ka insidente nga nahitabo sa Imelda, Zamboanga, Sibugaya niadtong Hunyo 6, 2026. Sa pamahayag nga gipirmahan ni Lieutenant Colonel Israel Uluan, Battalion Commander sa 106 IB, iyang gipatinaw nga hugtanon nilang gikondinar ang gipakitang kinaiya sa usa ka sundalo nga wala nahaom sa gipanumpaang serbisyo nga tig panalipod og tig patunhay sa kalinaw sa Katilingban. Ang 106 IB nagpahayag og pasalig nga hingpit kining makitambayayong sa investigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga nahitabo og mapanubag ang kinahanglan manubag sumala sa balaod. Gibutyag usab sa unit nga dili nila konsentihon ang bisan unsang matang sa dili angay nga binuhatan gikan sa ilang mga sakop og ilang suportahan ang hustong proseso sa investigasyon. Nagahuwag usab sila sa publiko nga magpabiling kalmado og tugutan ang mga awtoridad sa pagpadayon sa ilang investigasyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting 106.3
1: Radio Magbating.
0: Sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon, kabagtig kabalgada sa dugang patong Siren Usab, ang balita nga nagkanayon. Top 1 most wanted person sa Cheyenne, Zamboanga del Norte, nadakpan dito sa Cavite. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 con Bagting 29, Cheryl Onio Talirazan.
1: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa mga otoridad ang top 1 most wanted person municipal level sa Siayan, Zamboanga del Norte o top 9 most wanted person provincial level dito sa Barangay Santol, Silang, Cavite niyatong Webes, Hunyo 11, 2026. Nailan dinakpan nga si Rovic Maxwell Villanueva Ordiniza alias Dodo, 38 anyos. Di nasikop kini pinaagi sa warrant of arrest sa kasong rape in relation to RA 7610 nga gisyo sa Family Court Branch 5, Sindangan, Zamboanga del Norte. Pinitsahan niya itong Hulyo 24, 2025 o wala igirekomendang piyansa ang korte. Sa pagkakaroon, nanana sa kustudiya sa Silang MPS ang suspitsado gikatakdang i-turnover nga doon sa Siayan MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Radio Bagting.
0: Sa itong pagbalik, kabagdag kabalgada, sa dugang pa mga balita itong sayran, diri pag-ihapon sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan, alas 5.25 na sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
5: That time check was brought to you by San Miguel. Live light, drink light, San Miguel light.
0: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Lumbi, pwedeng san miglay tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, bi.
5: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatag gani ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighter na ang akong kuhaan. Namang ko pa yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Murag dark spot siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos naglighter siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
10: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan po. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, siglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Sa panahon karon na andan na, nagpiramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Sa Bantingan. 106.3
14: Rock Radio Magbating.

0: Alas 5.32 sa itong oras sa Gabag ni Gabalgada, sa balik na din sa pagpanaguban na ang programa ng Lanog sa Bagtingan na sibian paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ato na nga sayran karong mga orasa ang balita gikan Stingog Mindanao Radio Alliance Contamra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Mga balita gikan Stingog Mindanao Radio Alliance Contamra Kabagdag Kabalgada sa nahuntang pagpasulod sa report. Gikan Nerva Lozano nga nagkanayon search, rescue and retrieval o relief operation sa gobyerno sa biktima sa linog nagpadayon paghihapon. Ang kumpletong detalye sa iranta sa report gikan Nerva Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Patuloy ang search, rescue, retrieval at relief operation ng pamanaan sa mga biktima ng magnitude 7.8 na offshore earthquake na tumama sa Sarangani nitong Hunyo 8. Pinangunahan ng mga local government units, national agencies at mga volunteer group ang malawakang rescue at recovery efforts para sa mga naapektuhang komunidad. Batay naman sa pinakahuling datos mula sa emergency Ontario AOC ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, umakyat na sa 8 katao ang naiulat na nawawala mula sa naunang 4. Dahil dito, nagtalagang pamalaan ng kabuang 210 personnel para sa search, rescue at retrieval operations. Kabilang dito ang 3 rapid damage assessment teams, 8 koponan mula sa Department of Education at isang telecommunications team. Ayon kay Office of Civil Defense 12 Regional Director Rod Susmania, apektado ng lindol ang higit 22,000 ng mga pamilya o 104 ng mga individual sa 180 ng mga barangay sa Sokstradion Region. Patuloy naman ang paghati ng tulong at pagsasagawa ng mga operasyon upang matiyag ang kaligtasan ng mga residente at mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Sa pagbadayon sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contamra Kabagdig Kabalgada. Kapin sa 13 million pesos kakandida sa gituang Shabu na sakmit sa operasyon dito sa May Zone 6, Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Ang kompletong detalye sa iranta, pinagi sa report ni Jennifer Lumabang.
1: Tingog Mindanao.
3: Nakumpiska sa City Drug Enforcement Unit kung CDU ang kapig 13 million pesos nga kantidad sa gituang Shabu sa duha ka suspects sa Zone 6, Barangay Puerto, Cagayan de Oro City na ilang mga dinakpan nga si Bimboy Ugjan. Base sa inisyal nga impormasyon, nasakmit sa mga otoridad ang gidudahang illegal nga droga atol sa operasyon nga miresulta sa pagdakop sa duha ka mga suspect. Sa pagkakaroon, wala pa naghatag og opisyal nga komento o pahayag sila Bimboy Ugjan kalabot sa mga aligasyon batok kanila. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang gigikanan o posibleng koneksyon sa nakumpiska nga mga illegal nga droga. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BilFM ug sa Radyo Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Lain pa mga balita gikan Tingog Mindanao Radio Alliance Contamra tong pasudlo sa balikan nato sa Ruel Lozano Kabagdig Kabalgada. DNR 12 ug mga katao kaubang ahensya naghatod og paunang itabang sa mga apektado sa linog sa Sarangani. Ang kompletong detalye sa report gikan Ruel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Nagkaloob ng paunang ayuda ang DNR at mga katuwang nitong ahensya sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa loob ng Sarangani Bay Protected Seascape o SBPS. Itong mga nakaraang araw na ipamahagi ng unang bugso ng relief goods na binubuo ng bigas, inuming tubig, noodles at dilatang pagkain sa mga mamamayan ng barangay Sapu Masla sa Malapatan at mga barangay ng Small Margos, Big Margos at Pangyan sa Glan Sarangani. Sa pamamagitan ng pinagsamang donasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong mga individual, nakalikom ang ahensya ng 37 sakon ng bigas, mahigit 600 litro ng malinis na tubig at 100 food items para sa mga naapektuhang pamilya. Mula rito nakabuo ang DNR 12 responders ng 160 relief packs na naglalaman ng pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. 50 mga relief packs ang inihatid sa Malapatan sa pamamagitan ng land transport, habang higit 100 naman ang dinala sa mga barangay ng Small Margos, Big Margos at Pangyan Saglan gamit ang bangka dahil hindi pa rin madadaanan ang mga daan papunta doon. Naging posible ang relief mission sa tulaw ng DNR Penrose Sarangani, SBPS Protected Area Management Office, DNR 12 Enforcement Division, Senroglan, PNP Regional Maritime Unit 12, mga lokal na pamahalaan at pribado mga donor. Samantala, naghahanda na rin ang DNR para sa susunod na bugso ng ayuda kasunod ng pagtanggap ng dagdag na mga donasyon mula sa iba't ibang mga grupo at organisasyon. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas sa 5.38 na itong oras, dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, yating na nagkargag relief goods na sunog sa kadagatang sakop Sarangani, mga sakay na kalingkawas. Kompleto detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Oniot Lirasan.
1: Tingog Mindanao.
4: Nasunog ang usa ka yate nga nagkarga og relief goods samtang naglawig sa kadagatan dol sa Barangay Small Margos Glan Sarangani Province alas 10:25 sa buntag kagahapon Hunyo 12, 2026. Sumala sa Philippine Coast Guard paingon unta sa Glan ang maong yate aron maghatod ayuda sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City sa dihang kalit kini nasunog. Girescue sa mga personnel sa PCG ug mga mananagat sa mga lugar ang tanang tripulante og pasahero nga gingong miyembro sa SMM Volunteers, usa ka grupo nga kaalyado sa Seventh Day Adventist Church, kog luwas kini nga gidala ngadto sa Barangay Big Margos. Walay natalang namatay o nasamdan sa insidente samtang padayon pa ang koordinasyon sa PCG og lokal nga mga otoridad aron matino ang hinungdan sa sunog. Bagting 29, Cheryl Oniot Lirasan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas sa 5.40 na, magandang mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
0: 106.2 FM. Radio Magbating. Sabog sa mga balita, diresto ang tulumano ng lanog sa Bagtingan, Gabagdig, Gabalgada. Sa tosang pasudlo no sa bang report, tagika ni Bagting 16. Mag-uuma nga suspek sa pagpanluba og wilder dito sa Labangan, Dakpan. Pinagi sa report ni Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol.
5: BBC Live Report.
6: Ana-ana sa kustodiya sa mga gisakpan sa kapulisan sa Labangan ang sospek sa pagpanluba nga nahitabo dito sa Barangay Lipaya, Labangan sa Buangka del Sur. Ikataho ang sospek usa ka 42 anyos nga mag-uuma nga nadakpan usab sa mga otoridad human nga kini nalambigit sa pagpanluba sa 37 anyos nga welder og nahitabo alas 5:30 na sa hapon kagahapon. sa inisyal nga investigasyon na sayran nga kining mao nga biktima o ang suspect na nag-inaw niya itong higayuna sa panimalay sa suspitsado nga nakabaton sila o mga panaglalis. Din ang suspect ang midunggab nga itong biktima o naigo kini sa ihang ilok gamit ang mahait nga hinagiban. Apan sa wapamahidangat ang PNP personnel sa labangan, ang suspect ang nadakpa na sa mga barangay officials samtang ang biktima ang nadali na usab pagdala sa iyang mga kabanay sa Balay Tambalanan, Andres Pagadian City alang sa dinlay ang medikasyon. Ang suspect uban ang iyang hinagiban ang anaana sa paghupot sa otoridad samtang ang biktima nagnipailalom or pabilin pagyapong anaa sa medical observation og diin nagiandam na usab ang kaso nga i-file batok sa naasoing suspitsado. Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, tumakmol sa Bell FM, Radyo Bagting.
0: 106.6 Sa ato pagbalik, kabag ng Kabalgadas, dugang pa mga balita itong sayran, dari paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, alas 5.42 na sa buntag.
5: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
7: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
10: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, gani ay.
9: Bukid sa kulian?
10: O kato ganing, amang amor na.
9: Bukid sa...
10: Ganing.
9: Sundan?
10: Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisyo.
9: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
10: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihaya.
9: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
10: Makakat-kat ko, ah. Uy, magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
9: Pili pa ka namin mulay?
10: Siyon.
9: Pilido?
10: Alberto.
9: Pilay mo idad?
10: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
8: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
12: Paragis Bila Bila.
11: Paragis Bila Bila.
8: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad og wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
15: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
14: Skin Shop? Asa man adapit?
15: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
14: Unsa man ilang baligya didto?
15: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
14: Safe ba na ilang products?
15: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop may online. Safe ug legit tanang baligya.
14: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
15: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
12: Maskin Shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!
16: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay!
17: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
16: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
18: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
19: The strongest. The strongest.
20: Bila-bila herbal capsule ug Paragis Bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-bila.
22: Paragis Bila-bila.
21: Paragis Bila-bila.
23: Radyo magbating.
5: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
0: Alas sa 5.48 natong oras sa Kabagdig Kabalgadas, balik na diresto ang pagpanaguban ang Lanog sa Bantingan. Ning sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ 756 Radyo Bantingan. Ato ang itulungan sa kanunay na bagan usab sa Petron Gasol, kinigipanagiyahan ni City ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamundi ug siyang anak nga si Clarissa Isa Bahamundi ang tagiya ug tagdumala sa Petron Gasol. Sa mga katawhan nga gusto magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol Kabagdig Kabalgadas, ay lahang May nahimutang sa May Santiago dool sa Dibim, ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street gatas pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang May nahimutang dool sa SMC College at bang sa pagadian showmate o boss sa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran ug lungsod sa Aurora. Alas 5.49 na, ito nang sayran ang presyo karong buntaga sa LPG. Kumusta? Kaya pa ba sa bulsa? Ang report pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
5: BDC Market Report.
24: Yes, Bagting 17, maayong buntag, ilabi na sa itong mga soaking tig, Paminaw. Yung mga oras sa ito, ito na lang kasamtang ang presyo sa LPG. O mawa ka ang price monitoring sa month of June nga doon ay pagkunhod. Gasol, 2.7 kilogram, 480 ang tangki. 7 kilogram, 1,000. 11 kilogram, 1,525. 20 kilogram, 3,080. Og ang 50 kilogram, 6,310 ang tangki. Sa Piesta Gas, 2.7 kilogram, 460 ang tangke. O ang 11 kilogram, 1,400 ang maong tangke. Bukat ang kasamtangang presyo sa LPG. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay, sa Bell FM o Radyo Bagting.
23: 106.3 Radyo Bagting.
0: Mauti kasamtangan nga presyo Kabagdig Kabalgadas karong adlaw, alang ni atong gustong mapalit og or magpatubay og liquefied petroleum gas kay nahutdan na mo diha. Ala sige, at least do na namoy mga kasayuran na. No, kung tagpila na ang kasamtangan nga presyo, kaya pa ba sa bulsa or mubalik na lang mog uling or di bagkaha gamit na nagkahoy. Alas 5.50 na itong oras, Kabagdig Kabalgadas, sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na ito ang sayran. Kapin sa 3 million pesos, nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo, gisunog dito sa Artilim, Zamboanga, Sibugaya. Ang kumpletong detalye, pinagi sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuwag.
5: BDC Live Report!
1: Kapin sa 3 milyon nga kantidad sa mga smuggled na sigarilyo ang gisunog sa mga otoridad ato sa destruction activity nga gihimo niya tung Hunyoon sa 2026 sa Artilim Municipal Site, Barangay Katipunan, Artilim, Zamboanga, Sibugaya. Lakip sa mga gibunggag ang 46 kakahon sa Astro nga sigarilyo, 7 kakahon sa DNJ nga sigarilyo, o 30 karim sa nakalain-laing klase sa sigarilyo. Gado na kinatibok ang appraisal value nga 3,071,280. Sumala sa kapulisan ang maong kalihukan, nagpakita sa ligon nga koordinasyon o paningkamot sa mga law enforcement agencies o lokal nga panggamhanan sa ilang kampanya batok sa pagpamaligya o pagpang-smuggle sa ilegal nga mga sigarilyo sa ilang ginsakpan. Malambusong nahuman ang destruction activity alas 3 sa hapon sa maong adlaw, diin nagpakita sa padayon nga panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno sa pagpugong sa mga ilegal nga kalihukan o pagpatuman sa balaod. Bagding 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagding.
0: 5:52 datong oras sa pagpadayon sa mga balita impormasyon. Ato sa kasayran ang balita kabagdig kabalgadas. Labot nining minerong nalambigit si legal nga pagpabuto sa armas sa Dumingag na dakpan. Ang report pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol.
5: BBC Live Report.
2: Anaana sa kustodiya sa PNP Dumingag o gaduna na gihanay nga gifile nga kaso alang sa nasangpit nga minero nga una nang gireklamo gumikan kini kay nakalapas sa Republic Act number 1059 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act niya nang alas 8:15 ang takna sa gabi June 11, 2026 dito sa may Magsaysay Avenue, Barangay San Pedro, Dumingan, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan nga 56 anyos nga minero ang kini una nang gireklamo human nga nakadawat usab og tawag ang Dumingan Municipal Police Station labot sa sakalalaki nga giingong violente og lihok og diin nalabigit sa illegally discharged firearms sa Barangay Upper Landing. Ingon nga mga personahe sa Dumingan Municipal Police Station dali nga nagpahigdayo og follow-up operation og ginatultulan usab niini ang nahimutangan sa suspect nga naa na to gigayuna sa tubangan sa saka bake shop sa Barangay San Pedro. Atol sa pagverifikar ang opisir nga nagpahigayon og pagresponde nakamatikod sa nagsiwil nga armas de fuego sa iyang sling bag. Ingong dali gikonfiskar ang kalibre 45 nga pistola, 2 ka magazine, 8 ka mga 8 ka rounds sa bala og lakit na usab ang sakuban og sling bag. Diin sa pagkakaroon, anana sa paghupot sa PNP og ipailalom na usab sa forensic examination ang nasangpit nga armas nga giingong mao'y gigamit sa pagpabuto dito sa lungsod sa Dumingag. Bagting 16, Vanessa Cagas na Macwal sa Bella Femong Radyo Bagting.
0: 5:54 atong oras sa kabagdig kabalkadas, ang National Telecommunications Commission o NTC padayon paghapon nga nagpasidaan sa publiko nga mag-amping batok sa mga scammers. Dili mo tuo sa mga text nga inyo dawat or ayaw i-click ang mga link nga inyo nga madawat dira sa mga messenger. Tungod kayo sa kinakamata sa pagpangilan, aron nga dili may mabiktima, kinahanglan nga susihon pag-ayo. Labi na kung ugaling, doon na mo text messages, ginag-ingon nga nakadawat na kung nakadaog mo sa mga raffles, nga wala mo'y giapilan kabagtig kabalkadas siya. Kini nga pahibalo, gikan sa NTC, kung National Telecommunications Commission. Alas 5:55 na, dugang pa sa mga balitag impormasyon. Tigulang mag-uuma, palgang patay dito sa Gipos. Kompletong detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
5: BBC Live Report.
3: taysay sa anyos nga mag-uuma nga wala na kinabuhi sa sagbutan nga lugar. Alas 12:55 sa udto ni atong Hunyo 12, 2026 sa Purok 2, Barangay Singklot, Gipos, Zamboanga del Sur. Dali nga niresponde ang mga personay sa Gipos Municipal Police Station human makadawat og report gikan sa kapitan sa barangay. Sa pag-abot sa lugar, ilang nakita ang biktima nga naghapa sa yuta. Gidala ang biktima sa usa ka kaabag emergency vehicle ngadto sa Rural Health Unit sa Gipos. Din gideklara siyang dead on arrival. Nasaira nga cardiac arrest ang hinungdan sa iyang kamatayon. Subay sa initial nga investigasyon, nagkabumatod pa og tubig ang biktima sa tabay sa dihang nahitabo ang insidente. Sa dugang nga pakisusi, nasaira nga doon na kinida ang sakit sa kasing-kasing o nagtumar sa iyang maintenance nga tambal. Padayon pa ang mga otoridad sa pagdokumento sa insidente alang sa hustong disposisyon sa kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radio Bagting. Alas 5:57 na itong oras sa Kabagting Kabalkadas.

0: Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprintar Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alas 6:07 na itong oras, sa padayon sa Stanton naman noon, ang Lanog sa Bagtingan.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. Butang na, bangon na, Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw pag-apod ka moro sa programang Lanog sa Bagtingan, isibiyan sa 106.3 Bell FM, maging naman sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Good morning sa mga mupay pag-monitor karong buntaga sa tuwang at tulumanon, kabagdag kabalkada sa mupay pag-tune in. Good morning sa inyo hangtanan, ikumusta man sa makausapan sa tuwang mga viewers. Ato mga listeners, sa kanunay, good morning kaninyo. Kagabi eh, doon ay kasikas, ako kamatikod kagabi eh, nga doon ay daghang kasikas, kabagdag kabalkadas, mahitungod sa, kung saan siya, pagkakalit o log out sa inyuhang mga accounts. Daghan magog nag-post diri o, nabasahan ako, kabagdag kabalkadas, nga kuha na di ay, nahadlock sila kagabi eh, kabin nilag naunsa na nahitabo, abin nilag naha, kabagdag kabalkadas. Matod pa, no? Ang Facebook o Messenger users worldwide nakasinati o brief outage earlier kagahapon. O kagabi eh, magpasado matod pa sa alas 9. Daghan na nagtuo kabagtig kabalkadas nga nahak ang ilahang mga accounts. Human nga kalit matod pa kining nga nagunsa man, nag-log out. Mora to siya. Outage matod pa ang hinungdan, no? Brief outage. Muna hinungdan kung nga nung nikalit lang o pagka-log out ang inyuhang mga accounts kagabi eh. So, daghan ba daw gakuan? Nakulbaan. Katong mga dunay mga illegal nga transaksyon, marang nakulba-kulbaan gito kagabi eh. Pagin ko nakamatikod ane, kasi ko natulog. Bawis lawas ba? Bawis lawas nga tagdugay matulog kagabi, sandali sa iyo ha. Pinagkasayon ako matulog kabagdag kabalkadas na andan kinastag alas sa alas 11. Kagabira ko nakatulog o alas 9 kapin. Alas 9 something? O alas 8 kapin pa to. Bawis lawas. Sa'yo kayo bangon pagkakuan niya. Walang matulog tag sa'yo. Alas 6:09 na itong oras. Samtang sa pika sa bahin, padayon tas to ang atuluman nun, kabagdag kabalkadas, o inikabat na di ay no, sa 55 ang namatay. Sa nahitabo ng linog, kabagdag kabalkadas, as of 3:44 p.m. ni, kagahapon ha. Wala pa'y bagong update, kabahin sa bagong nakunado na ba'y lain pa nadiskubrihan nga patay. Pero as of kagahapon, na alas 3 sa hapon, nikabat na kini sa 55 ka mga nangamatay o kapin sa 1,000 ang nasamdan. Mauni ang natala no sa buhatan sa NDRRMC kon National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mauni lahang kopirmasyon. Nadugang na matod pa ang ihap sa mga nangamatay o nikabat na di ay sa 1,120. Samtang nagpabilin usab nga nasa 31 ka mga individual ang hangtod karon wala pa nakit-an. Base usab sa mga saysay or kining gipang butsyag sa mga pamilya ni ini. Samtang gitambagan usab sa NDRRMC ang publiko nga magpabilin paghihapong andam sa mga aftershocks. Kaya gikan atong Lunes no nikabat na matod pa sa pila na ang natalang aftershocks kabagtig kabalkada sa 3,800. Grabe kadaghan. Mao ni ang natalang aftershocks gikan sa atong mag-igo no, pag-igo sa 7.8 magnitude nga linog. Karon kay ni kabat na sa 3,860 ang natala nga aftershocks kabagtig kabalkadas muna nga mag-amping ang tanan dili magpasagad. Kay dugay-dugay pag kini mahuman ning kini nga linog inato ka ang gikusgon, no, magpadayon pag yun siya muna nga mentag hinay. No, narabay uban nga ang hadapit ang sentro sa mga aftershocks nga mukabat og naa sa 2.3, 3.4, di ba? Naingon ana kabagtig kabalkadas bintala lang gyud og mga kining 1.0 lang ang intensity. Kay dira kayo mabatian pero kuno galing manggod maabot paghapon og mga ana sa 3 kapin or 2 kapin medyo kusog-kusog paghapon na kabagtig kabalkadas ang mga aftershocks. Mao na nga kinahanglan gayod nga mag unsa man binantayon or mag-amping sa kanunay. Dili magpasagad kabagtig kabalkadas alang sa kaluwasan, no, kuno galing adunay mga abiso ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga MDRRMO or diba ka sa DRRMO, kinahanglan nga musanong gilayon kay alang lamang kini sa inyong kaluwasan kabagtig kabalkadas. Labi na itong mga lugar nga apektado gayod sa 7.8 nga linog nga niigo ni atong adlaw nga Lunes atol sa pagbuka sa klase. Alas 6:12 na itong oras, samtang sa pagpadayon tatas itong mga balita at impormasyon. Mga kabagting o kabalkada sa Conadin sa Region 12 ni kabat paghihapon sa 20 ka mga gasoline stations ang nagpabiling sirado, no, gumikan sa nasinatian nga linog kabagting o kabalkada sa. Kini ang gikumpirmar sa Department of Energy. Katubang nini gipaniguro sa Department of Energy nga magpabiling stivol o sa igong supply ang salana sa mga lugar nga apektado sa nasangpit nga linog. Sigol sa DOE nga hugot nila gimonitor ang fuel distribution o restoration activities sa mga lugar nga nahimong apektado sa linog aron masiguro ang padayon nga supply sa petroleum products sa mga apektadong komunidad. Ikumpirma usab sa DOE nga dunay usa ka mga import terminal sa Region 12 ang nagbukas. Alas 6:13 na itong oras sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon kabagting o kabalkadas. Atong gasayran ang mga balita gikan sa BBC News Center. Pinagi sa report kabagting kabalkadas sa itong mga bagting reporters paghihapon ang balita nga nagkanayon. Ang Department of Labor and Employment kondole kabagtig kabalkadas kanunay lang ni sila nagpahigayon og mga pagpanghatag og mga cash assistance ngadto sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo. No, kundiin ingon nga financial assistance gitanyag sa kapin. Kini siya kay mga mag-uumag mananagat hinabang po niya gikan sa ato ang kukumasayop Department of Agriculture. Pero karong human ni ini, doon na usay hinabang gikan sa dole kabagdig kabalkadas. Pero unahong taning usa ka financial assistance, gihatag sa kapin na 4,000 ka mag-uumag mananagat sa alang sa lungsod sa Dimataling og Tukuran. Ang report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC Live
3: Report. Kapin sa 4,000 ka mag-uuma, mananagat og mga pamilya sa lungsod sa Dimataling og Tukuran, Zamboanga del Sur, ang nakadawat og tabang binansyal gikan sa Department of Agriculture, katambayayong ang probinsyal nga panggamhanan ubos sa presidential assistance for farmers, fisher folks and families nga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinialang sa pagpaligon sa panginabuhian sa mga benepisyaryo og pagtabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Sa lungsod sa Dimataling, adunay 2,212 ka benepisyaryo ang nagadawat og 2,325 ka pesos matag usa. Samtang sa Tukuran, 1,972 ka benepisyaryo usab ang nagadawat sa samang pinansyal nga tabang. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og direktang suporta sa mga mag-uuma og mananagat nga dunay dakong papel sa pagsiguro sa kalambuan sa ekonomiya sa probinsya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 FM. Radio Bagting. Alas 6:16 sa oras kapag nagabalgada sa nga to ang tulumanon inabagan usab kini sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation. Alas na ito mga kababayanan nga napagidaron og 23 nga doon na sa 44 anyos nga doon ay plano nga mo trabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helper ayon na paglangan apply na sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation nga lisensyado kini sa DMW. With DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Nahimutang ilang buhatan sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Usain na paglangan alang sa mga nasud sa Dubai, Kuwait, Qatar o ingon man. Nagdatanyag sila o libreng akomodisyon, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuhag passport o libreng medikal. First time or ex abroad, pwede kayong mo-apply as long as physically fit o willing mong mutrabaho sa gawa sa nasud. Ay napaglangan na. Ang inahangilan sila mga domestic helpers kapag digabalgadas, mauna nga apply na mo. Aron nga makalangyaw mo sayo, pinaagi sa tabang sa GPA Mitate International Manpower Services Corporation. Pagkikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog, ang usaka mabi-abihon nga empleyado sa nasangpit nga recruitment agency. Maway ang ngayong kabalakan. Kay kini ang rehistrado sa DMW, lehitimo nga recruitment agency, ay na mo pagpalinlapas sa mga illegal recruiters karon dili mabutang sa peligro ang inyong kaugalingon. Kinahanglan nga moagi gid mo sa legal nga recruitment agency kapag tigkabalkanas. Alas sa 6:18 na itong oras, diri paghihapon sa tuwang pag-panag-uban sa kahanginan samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon.

0: Sa mga balita, ga-impormasyon na kabagting o gagabalgada sa dugang pang ato ang sayran. Kung diin na niana ang gigan paghihapon sa BBC News Center tungod kay giingon na kabagting gagabalgadas, no? Ang alang ni siya sa mga hinoon, dilita apektado din he, no? Sa ato adres sa Mindanao, pero nanarabay mga lugar nga nabutang na sa yellow grid kabagtig kabalkadas, di ba? Pero dito dito sa kauluhan, sa Metro Manila, particularmente ang Meralco, giingon nga maglauman nga subling makabutang or makatubang na usap o laing bugat palas unon nga sa ilahang bayranan sa kuryente ang mga konsumante lalong sa Meralco kon Manila Electric Cooperative. Tungod kay kini ang musaka matud pa sa 0.1488 matag kilowatt hour alang sa household electricity rate alang sa buwan sa Hunyo. May ganin ang kinatibok ang singil sa kuryente mukabat na sa 14.4833 gikan sa 14.3345 kada kilowatt hour niya itong buwan sa Mayo. Unta diri sa tuwa, diri ta apektado, no? Kay may sugod na rabaog yellow alert kabag digabalkada sa itong kuryente ang supply sa kuryente, pero so far dili man punta parihay noon sa mga lugar, no, nga nagsige na tag brown out, tag na tag as tag brown out dire sa tuwa kay trip off lang man mura og kining Christmas light ba. Sayo kayo ka Christmas light. So, bang hinaot ta nga dili ta apektado kabag digabalkada, so walay mahitabong pagsaka sa presyo, no, sa matag kilowatt hour sa kining kuryente dire sa tuang probinsya Zamboanga del Sur. Kilisod na kayo. Oh, mahalking palaliton, dungagan pa ni pastilan. Samtang dugang pa sa mga balita impormasyon na gikan paghihapon sa BBC News Center. Ato sa mga pasudlon kabag digabalkada sa balita nga nagkanayon na 39.2 million pesos nga assistance gipangapod-apod sa Dolly atol sa Independence Day. Report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Uniot Lirasan. BBC Live Report.
1: Ni kabat sa 39.2 milyones ka pesos nga livelihood ug financial assistance ang gigahin sa Department of Labor and Employment kon Dole Region 9 sa Zamboanga Peninsula isip kabahin sa pagsaulog sa Independence Day kagahapon Hunyo 12, 2026. Sumala ni Dole 9 Regional Director Albert Gutib nga ang 22 milyones niini ang ilawom sa Dole Integrated Livelihood Program kon DILP alang sa 525 ka mga benepisyaryo, samtang ang 17.2 milyones ka pesos alang usab sa tupad program nga nakatabang sa 1,764 ka mga trabahante nga gilangkuban sa mga mag-uuma mananagat kababayenan, persons with disabilities, senior citizens, marginalized workers ug uban pang sektor. Atol sa maong adlaw, gipahigayon usab ang mga job fair sa Zamboanga City ug Zamboanga Sibugay nga nagtanyag og 3,487 ka mga bakanting trabaho alang sa lokal ug overseas employment. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirasan, sa BLFM o Radio Bagding.
0: 106.7 Alas 6:22 sa itong oras, kabagdig kabalkada, samtang tuwang programa usab ang hatod kanato sa kanunay sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kana ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos las Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antulilo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Anas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cellphone number 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty Kabagtig Kabalkadas. Ang Iliana Bayview College, niyabag usab sa tuwang tulumanon ang bagtingan kon lanog sa bagtingan. Si Sila nagpahibalo sa publiko nga doon na sila'y pinakaubos nga tuition fee. Abugtong tulunghaan sa pagadian nga pribado apan ubos kayog tuition fee mao kanang Iliana Bayview College. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad o BAELS. Munang wanay rason aron nga dili ka makatungha sa imong pag-eskwela kabag o makapadayon sa imong pag-eskwela kabag di kabalgada siya. Pa-enroll na pinagi sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nahimutan kini sa Balangasan, Paganian, o ganoon na pa yung mga nagadayang campuses, ang Iliana Bayview College, nga sigurado kabag di kabalgadas nga mahatagan o katumanan ang imuhang mga gipangandoy sa kinabuhi nga mahimo kang profesional, pinagi sa pagtabang sa o pag-eskwela sa Iliana Bayview College. Ingon man, kabag ni kabalgadas, ang National Irrigation Administration ko niya, padayon usab nga nagpahibalo sa publiko, nga kung ugaling, nga doon na mo yung mga reklamo, bahin sa mga, unsa may panghitabo diya sa inyuhang lugar, labi na sa mga mag-uuma, nga ang mga kanhing agricultural land, gihimong commercial, nga sa inyong lantaw, mga illegal nga pamagi, o itaho na ang adto sa buhatan sa niya, pinagi sa pagtawag sa cellphone number, nga 0985-854-4566 or di ba ka sa 0917-790-7413. Ayun naman, kabag ni Kabalgada, sa lain pang niyabag sa tuwang tulumanon, mausab ang Yes to Health Clinic nga open na sila. Nahimutang sa may Warlito sa may Pulmones Building. Diya sa may Gate 11 na Santa Lucia, Pagadian. Papalit ninyo ang tanang produkto sa Yes to Health sama sa Santon Gold, Santon Coffee, o ingon man, uban pang produkto nga ginama sa Yes to Health product. Ano? Ato na palit sa ilahang clinic o sa ilahang pharmacy usab. Kung gusto mo magpakonsulta, pwede saan mo magpa-check up dito sa ilahang clinic Kabagtig Kabalgadas. Bueno, wala ko ikong oras. Salamat sa papakikuban ka na ako sa programang Lanog sa Bagtingan. Ako si Bagting 17 Florence Afima, mamimbang buntag, ganin yung tanan. Alas 6:25 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
3: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na!
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung may kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang buo. Ako maganda nga. Taka ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sendig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, Sunmig Light.
8: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
9: Sunfold Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sunfold Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sunfold Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon,

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: Yes, strongest.

0: 106.2
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagluwebe si ha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-mm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permeluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako.

0: San Miglitro. Kananay o katawanan. San Miglitro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
0: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
3: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detail, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7 on top sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Bagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pitsa 13 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3, Bell FM og si DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment, lakip na usap sa Radio Bagting News official Facebook page, o ma-monitor usap kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
4: Sa uluhan sa balitang lokal, World Day Against Child Labor, gipangunahan sa Dolly 9.
1: Major General Yegor Ray Barroquillo Jr. mao'y pinasidunggang bisita atol sa pagsaulog sa ika-128 nga araw ng kalayaan sa pagadian.
4: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, babae nga giingong muamba kunta sa tulay sa Cotabato City naluwas sa kapulisan.
1: Foreman patay sa pagpamusil dito sa General Santos City.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Senador Lacson nagtuo nga dunay ligong suporta o pag-uyunay alang sa acting Senate President Gatchalian.
1: DND Secretary Chuduro wala matandog sa sanction sa China.
4: Sa uluhan sa balitang international, kani South Korean President Yoon gihukman nga mabilanggo sa 30 katuig.
1: Samtang Thai Princess Barakitiaba ni taliwan na human makoma sa sobra tolo ka tuig.

0: Nakuha sa Mexico ang ilang unang kadaugan sa FIFA World Cup 2026. Gipildi sa host country ang South Africa, pinagi sa score nga 2-0 sa dula nga gipahigayon sa Estadio Azteca. Una nga nakascore si Julian Quiñones sulod sa unang napulo ka minuto sa duwa, samtang ikaduhang goal gipatik ni Raul Jimenez. Nag-atubang usab og dakong hagit ang South Africa human makadawat og red card si Sfifilo Sithole nining tournament. Tungod ni ini, napulo na lamang ka magduduwa ang nahibilin sa Bafana Bafana ang national nga kupunan sa South Africa. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil, or kahamo palit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang may naimutang dol sa Santiago, dol sa Dibim. Udo na po sila ilaing branch, din sa may dol sa Shell Gasoline Station sa Gatas, Pagadian. Sinausap ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ay ang ilahang may na doon na himutang doon sa SMC College. O doon na sila ilain-ilain mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran o Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
2: Sa detalye sa balita, kahimsog sa panawas, gipasiugda karon ang bulan sa Hunyo. Sa kamahinungdanon sa kahibalo o sa iyong pagkonsulta, batok sa prostate cancer o sa kalabing kasagarang matang sa cancer nga muigo sa kalalakinan sa tibuok kalibutan. Kasagaran, walay klarong sintomas ang prostate cancer sa sayong bahin niini. Busa, gidasig ang mga lalaki nga nag-edad og 50 anyos pataas. Ilabi na kanetong adunay family history sa maong sakit. Ang magpa-check up o magpa-screening kanunay. Lakip sa posibleng sintomas ang kanunay nga pag-ihi, ilabi na sa gabi-i. Kalisod o pagsugod sa paghunong sa pag-ihi. Hinay nga pag-aga sa ihi, dugo sa ihi o similia. Ang kasakit sa pelvic area o ubos nga bahin sa likod. Gidasig usab sa publiko ang magpabiling aktibo sa pisikal nga kalihukan. Mukaon o masustansyang pagkaon, magbintinar sa hustong timbang o mapailalom sa regular nga medical check-up.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty na nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, o sila si Dr. Gino Oliver Bancoro sa internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Ravina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Nasayo ka ba? Alright, mga kabagting o kabalkada, anita sa nasayod ka ba? Nindot yun ni Kamaring Dars. Kaning, kung magtinotokay daw mo, makapadungan sa pinitik sa kasing-kasing. Sayran na to ni mga kabagting magkabukada. And of course, bagting buying t-shirt. Nasayod ka ba nga sa wala matumbok nga rason ang pagtinutukay sa mga nagminahalay, naghatag o kinadak ang hinungdan sa pagkasuod sa pagbati sa matag nila lang. Sana all na that. Kinsa itong tutukan. Ang maong obserbasyon, nagtangag o dugang, ay dili day maong. Og dakong pangutana sa mga researchers, ilabi na nga 80% sa gipakitang impormasyon gikan sa pagproseso sa utok, gikan sa unsay nakita or imuhang visual. Kun gugma ang hisgutan, kinanglan gyud ay nga tutukan mo sa mata ang imong nagustuhang binuhat. Rag ay ito ay contact na ni Kamaring Girls or kanang love at first sight.
2: Agay!
0: Sana all saitan. Nasayod ka ba nga kun ang duha ka lovers? Okay, pwede yan na nilang tinutukay. Nasayod ka ba nga kun ang duha ka lovers nagtinutukay ang ilang mga pinitik sa kasing-kasing magkadunganay. Wadeng magkasinabot. Magkadunganay usab sa paglabay sa 3 ka minutos oy 3 minutes ready ay.
2: Trial
0: trial sa to trial card.
2: Trial card. Trial skin.
0: Apan duna say pagtuon nga nag-ingon nga ang managtiayon o partners nakaangkon sa 75% nga synchronized heartbeat if ang paghinabi ay dunay eye contact sukway sa 40% sa mga average non-romantic pair. Bintani kay 75% dayang mo. Gipaklaro nini nga dili tanang magtinutukay sa pag-istoryahan ay uyab ang uban ni ana nakasab-an sa ginikanan maong nagpitok-pitok ang mata. Di kong nagpitok-pitok kay nakakaog sobra sa ikugan. Ana di ay sige. Ang balita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabukada? Ang hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Bagadian City. Naginusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala na'y rason, aron dili ka makatunghay, labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi, padi, ani ana, ang balita, showbiz.
0: Alright, sa balitang showbiz, pasok Kamaring Dars sa may checka karon.
2: Kaming hangyo ang sikat nga US pop star nga si Ariana Grande sa White House nga undangon ang paggamit sa iyang kanta sa mga promotion nga may kalabutan sa Immigration Policies Administration sa Estados Unidos. Sa kantang Bye nga nahimong popular niya itong 2024, gigamit isip soundtrack sa usa ka social media post nga may kalabutan sa polisiya sa Immigration. Sa iyang reaksyon, giingon ni Grande nga dili angay gamiton ang iyang musika sa mga eksenang iyang gihulagway nga barbaric, dili makatawhanon og dugoong insidente. Samtang gitubag ni White House spokesperson Abigail Jackson ang maong komentaryo og miingon nga ang tinuod nga barbaric o bulikon violente mao ang krimen nga gihimo sa pipila ka illegal nga migrante nga nakadaot og nakapatay sa inosenteng mga Amerikano. Ang isyu nakadani sa nagkalain-laing reaksyon gikan sa publiko o mga taga-suporta sa duha ka habig.
0: Katungod man sa naniya Kamaring Dars, yes. Siya may owner ang kanta. Lagi na, maot kayo kay lahi manggod nga promotion. Anagyang gingon, barbaric, dili makatawhanon o dugoon. Una mo yung mga eksena ng mga nahitabo dito sa US. Mauna ging. Alright mga kabagting o kabalkada, ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod usab di ay kanato sa Yes to Health. Ang Yes to Health mga kabagting o kabalkada, nga mga produkto available na sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lang ang ilahang buhatan sa Pulmones Building at bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Ang kay produkto sa Yes to Health mao kining mosunod Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Herbal Soap og Sis the Pain. Kung mangita mo or mapalit mo sa mga produkto sa Yes to Health, adto lang mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy sa may Paul Muniz Building at bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Samtang sa Picas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Maraming salamat kaninyong tanan and of course sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. So, sa mga naglantaw din ha karon, daghan kaayong salamat, lakip na usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radyo Bagting 756. Asensya na gyud kaayo kung dili mabasa dayon ang inyong comment, ha. Wala gyung ipasabot nga diri nami mag-recognize sa mga nanglantaw sa katapusang bahin sa amuang balita. Ayan, good morning ni Aljo na Mukatkat, Lordina Ason, Hams Dakula, nakip na usab si Warlito Dait Vlog, si Mary Christine Onyut Espinosa, nakip na usab si Ortiga Gulina Florenda. And of course, sa mga wala pa naka-download o Radyo Bagting mobile application, pag-download na mo, available na sa Google Play Store. Search lang na ninyo mga kabagting o kabalkada. And of course, good morning ni Sir Suagulate. Ano na day sila kunoy boarding house din na sa JH Cirilles Main Campus. Isa daw ito nangitag boarding house. Adto lang kuno sa ilaha, taga San Miguel, Mangonisha. Limot ko sa iyang pangalan. Panagod ka nang baliktad-baliktad. Mm-hmm. Alright, sige, go ahead.
2: And of course, mayong pagpaminaw ni Rhea Jane Salazar. Mm-hmm. And of course, ni Daddy Meow. And also to Ate Ming Ming Roda. Ayan, mayong pagpaminaw. Gilabi na diha sa akong daddy. Diha sa Gini Colalay, Dina Sambuanga del Sur, nga si Mansueto Ayaay. Mayong buntag ka ninyong tanan. Mm-hmm.
0: Samtang sa Picas Bahin, nagpainumdum kanunay ang National Telecommunications Commission kung ang NTC Region 9 sa mga tigpaminawan, sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Ako nga doon na mo'y madawat ng mga scam messages or mga malicious links nga nagalap na pinagi sa text messaging or online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga mga empleyado sa gobyerno, nagrepresenta sa ahensya sa gobyerno or di paghagikan sa bangko aron lamang makapangilad. Gihangyo ang mga katawhan nga dili mag-click sa dili familiar nga mga links, dili maghatag og personal nga information og one-time password og siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Daghan kayong mga nailad ani mga kabagting o kabalkada bisan ang among security guard. O nailad, gitawagan mga Gcash. Gani kay nanawag siya nako, ako ang gilantaw, anako pa-legit check do tabig, cancel dayon.
2: Hindi kayo magpatunto, no?
0: Hindi kayo magpatunto kay na, impastang tanan ani mga scam na ta. Bahalag ma-scam ta sa tong mga uyaba.
2: Ayaw lang sa mga inana.
0: Labaw
2: pa na sa kuan, broken hearted kung ikaw ma-scam.
0: Mm-hmm. Kaya basin ninyo ang sulod ana ba? Kanabitong abot og 40,000 or pila na ka-thousand-thousand ang sulod sa inyong mga bank accounts. Pwede ba kasi inyong Gcash o niya, mahanaw lang kalit tungod ang mga scammer.
2: Naginapin ka ng makadaog kunuhay ka no? Niya, asa man kaning patad, asa man kaning nakadaog.
0: Oh, mauna.
2: Anang, mag-amping kita kanunay, mga kabagting o kabalkadas.
0: Kung nga doon na mo'y mga insidente or doon na'y mga inana ang mga panghitabo, mga kabagting o kabalkada, i-report ka na largo sa NTC or sa National Telecommunications Region 9. Samtang sa Picas Bahin sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon o sa mga naminaw, diha sa ilang tagsa-tagsaka radio o mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application, don't forget to like, share, and follow sa ito ang official Facebook page, Radyo Bagting News. Kani na i-post ang mga updated nga mga information, mga presko nga mga balita nga nagakahitabo sa palibot. Og iyo pod kalimot sa pag-share sa among official station ID music video nga naka-pin post din ha sa among official Facebook page ang Radio Bagting News. Huwag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyotli Razan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: Zeth Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Naamang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong sinpanyawan capsule. Kay karon hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morgi nakaayos ako sir, karon wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
12: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
11: Skin Shop? Asa man adapit?
12: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
11: Unsa man ilang baligya didto?
12: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
11: Safe ba na ilang products?
12: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
11: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
12: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
13: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
14: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
15: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na ning ingko mutisting anay ko guan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako tudo. Yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
8: O ingon ana paragis bila-bila.
15: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko di man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad mo ron, ma'am?
15: Ako 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
16: San Miglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
17: Drink light, live light, San Miglite.
18: Drink responsibly. Chill with San Miglite. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Miglite. Drink responsibly.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
19: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
20: Set Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
22: Kipasayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ako sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
20: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
23: 6.0 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
24: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
25: Mga higala, kumusta? Mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan. Musamot og kagwapo ni si Dodds Marson. Basta masuko. Mas maipay, masuko na lang yun. Anyway, ang pinakagwapo na kong kauban ni si na Dodds. Sa tibuok kalibutan, gikagubtan, giilugan, abanti, Dodds Marson.
26: Yes, bang. Higala, kumusta? Og may adlaw na usab kanin yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Para usab, paghatag og mga kasayuran sa tanang mga katawahan, indakbayan sa pagandian, pinaagi sa asinso pagandian program ni Mayor Samico. Og may adlaw usab sa 1st District og 2nd District, sa tibuok mga katawahan sa Sambuanga del Sur, ang pagtimbaya gikan sa inyong mayor ni Mayor Samico.
25: Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mapiya mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanen. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot. gikan ni Mayor Sammy ko. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga Tibuok Lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa Tibuok Kalibutan ang kaakuhan. Inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy ko ang Pagadian City. Pinaagi sa mga kusgan nga FM ug AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian na Banti Dudes.
26: Yes, bauna mahigala ang programa ni Mayor Sammy ko dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Kalimutag suot sa to ang props.
25: Ay, oo. Sige lang.
26: Yes. Gipangunahan ni Mayor Sammy ko, kauban ni City Councilor Lance Samuel ko o City Councilor Jager Ariusa, yung mausap ni Engineer Vince Kipot, ang CDRRMO officer sa pagpangapod-apod sa relief assistance alang sa pito ka pamilya nga napiktuhan sa tsunami sa paygayon nga linog unya adunay gamay nga tsunami, little tsunami, mauna nga adunay balay nga naigo sa mga panagatan
25: og naanod tsunano.
26: Ang kuan naanod ang kanhi panagatan minglambang nga to sa balay rason nga naapil og nahugno ang ilang mga tatagsa ka panimalay. Sumala sa CSWDO 22 ka individual ang napiktuhan o 7 ka panimalay sa Barangay Bumba, apilan niini sa ihap sa 7 ka buok ang Barangay Kawit, ang hingpit nga naguba gyud lakip sa gihatag gatabang ang relief goods o pag atabang sa proseso sa financial nga ayuda pinaagi sa AX. Kaning assistance
25: tunga-tunga sa atong programa.
26: Assistance in crisis situation. AX. Padayon yes. Ang koordinasyon sa lokal nga kagamhanan og mga partner agency aron mapasiguro ang paspas og paghatag og suporta sa mga apektadong residente. And of course, anausab no ang pag-abag sa Office of the Civil Defense, OCD, tungod kay ang unaaning nga kalamidad anagi nagpailalom. Og imong sab ang pag-asa DOST og ang paybox mao na nga si Mayor Sammy ko nagilayon minghatag og tabang sa tong apektado nga pamilya labi na nga ang ilang panimalay nadamyos gyud sa nahitabo nga pag withdraw og pagbalik sa tubig nya bingkusog naman nya kada inyong mga panagatan inyong mga sakayan diha ayaw kay naihikot sa inyong haligi gabok-gabok na amo na nga maanod maapil gyud og ka anod na inyong balay kay gihikot mo din inyong panagatan. Motoy rason, usa sa rason nga nahugno ang ilang balay, mga pila ka balay sa Bumba ug sa Kawit.
25: So may nguna na siya. Ang balay nga naas tubig, ang kasagaran anang haligi Kawayan, di ba? Kawayan no?
26: Kawayan.
25: Kawayan o
26: naapoy buhos nga concrete.
25: Buhos nga concrete dayo naapoy kanang kanabitong kahoy sa dagat. Pagatpat. Oh, kay kanang pagatpat do gay mana siya makuan, madaot. Imo pang ihikot imong kuan didto kanang panagatan pump boat or sakayan. Kay makaingon tag pump boat kun naa nagyoy kanang motorized pump boat or kanang pambugsay. Paghapak sa balud bisan og ordinaryo nga lang nga balud mutayo nga imong balay. Labi na dili kuan konkreto ang imuhang kining haligi. So, labi na kay naginhaytabo nga tsunami, daghan kaayo ang nagkuan mga bright kayo sa Facebook, ato aman na silang gisaludohan, nag-research pod. Sakto pod sila, pero ang deklarasyon manggud gyud sa ato ang kuan kanang Office of the Civil Defense pinaagi usab sa DOST Fibox dayon kanang gidawat sa ato ang CDRRMO dinhi sa siyudad sa Pagadian. Tsunami jud siyang nahitabo. Naagi tsunami nga kuan siya. Atong gikaingon, di ba? From murag 0.8 ngadto sa 1 meter ang kuan na niya balud, ang paghapak sa balud, that is tsunami na siya. Mao na gibasihan nila, no? Kung ang gibasihan sa uban pila to ka meters, 10 or 5 meters, pero ang gibasihan manggod gyud sa kuan kanang national agencies, reliable source, ang kuan man kining DOST Fibox din gideclare sa OCD dayon gidawat sa CDRRMO Pagadian nga muhait na gani ang balud og 0.8 to 1 meter that is tsunami. Dayon, dili lang siya kuan makita kaayo. Kay gamay-gamay ra kuan na siya. Dili kaayo manotisyahan, dili pud makita kay kuan man siya. 1 meter lang gud, pero that is tsunami. Wala jud namon naton asupaka kay mao manay sa deklarasyon. So kung maingon na nga to ang nag-declare ng mga national agencies nga nagtabang sa ato ang CDRRMO nga sila mismo ang nag-declare, o ilang bakuyon, na bakuyon po nato nga walay tsunami. Pero kay hangtod karon, ilahang gipanindigan, tsunami mangyod na mangina sa ilahang kanang pagtuon nga tsunami mangyod na. Atong balikon, gidawat sa CDRRMO, nini sa Pagadian City ang maong report nga there was din a tsunami, and then maupunay ato ang gibasihan nga reliable source. Kay reliable ang DOST Feebox, pinangagiusab sa OCD Region 9. So dili na ta maglalis ana na tsunami na hitabo nga not visible, not noticeable, buti pasabot nga wala kayo maalinggat eh. Pero naalinggatan yun ang paghubas sa tubig sa dagat nga kanang abrupt or kalit. Dayon, pag balik sa tubig, galagubo. O diba? Galagubo yun ang nakasaksi ni ini. So, wala tayo lalis, ana. Pulos na mga bright ang mga tao sa Facebook or sa social media or sa on-air, basta kayang atuwa lang basihan gyud ang report nga gikan sa tuang mga reliable sources from the national agencies like Feebox, OCD, DOST through mga kanang kuana na siya sa disaster risk reduction. Okay? So, ingon na lang mauto nga nagpagawas sa nga tuang kabahanan sa syudad sa Pagadian ang gikaasoy na ni Dodds nga ayuda sa tuang mga nabiktima ni adtong mga panahuna sa pagpamakwit tungod maato adtong siyempre kanang pangandaman gid nato daang Dodds, no?
26: Yes, maon usab na bangaygala, agi dugdong usab sa maong isgudaan na nato karong adlawa. Nag-organisa usab ang si Mayor Samico o grupo ang buhatan ning Dakbayan sa Pagadian o buhatan sa mayor alang sa planong pagbiyahe ngadto sa Sarangani Province aron matunol sa hinabang ngadto sa apektadong pamilya sa nahitabong 7.8 nga linog ni nakalabay nga adlaw. Mapasalamaton si Mayor Samico sa kahitasan diin gilikay ang syudad sa Pagadian sa dakong kadaot mugda sa lihok sa tsunami nga kahinumduman nga miguba sa baga kabtangan o gamikala sa daghang mga kinabuhing Pagadianon human miigo ang tidal wave ni adtong 1976. Mao na nga pasalamat usab siya sa mga Pagadianon nga hingampuon.
25: Yes,
26: ilikay gitaon ang syudad sa Pagadian kay og mabalik ang kaniadtong sa unang panahon daghang mga government infrastructure ang mga guba. Hinon, dili kayo patal, dili kayo mapatal padulong din eh sa diha sa merkado kay naa naman dayon diha ang atong boulevard, ang seawall. Unya na diha ang kanang palasyo, kanang gireclaim. So diha
25: yes,
26: muna mo igo ang tubig. Unya ang kabalakan ni mayor ang mga tourism infrastructure project, ang Puluyagan Beach Resort. Niya posible usab mga buak ang samin sa kanang tourism infrastructure, kanang barko diha.
25: Yes,
26: ang ato ang water park, ang seaport o ang fish port nato. Para
25: baka sakay si Kumarita bisa water park, no?
26: Mao na ang ikabalakan sa ato ang mayor. Unya pasalamat siya nga wala gid taon nga kuan lang ang tubig ba kanang little tsunami ang nahitabo human sa 7.8 nga linog. Ang kamera ito, aming lihok, mao ang Cotabato Trench nga mauusab na ang nagpamugna og tidal wave ni atong 1976.
25: Yes, kung mahinumduman na ito, gikabalaka, no? Balaka, gipunta sa atong mga infrastructure projects nga na diha sa may kabaybayunan, ilabi na diha sa may pantalan. Kay way back 1976, Dodds, kung atong imagine ba, no? Atong mga panahon na, asa pagkatang napita ni Adto, kuha na siya, ikaw, napakasitlog si mong papa, Adto.
26: Wala pa, ulitaw pang maginikan.
25: Dayon, kuha na siya. Imagine na ito nga, pagatpatan, pagidna, taman diha siguro sa may peoples, sa bakaha, no? Basta kay nahilandig ang mga kuan kining nabiktima ang itong tidal wave, iabot diha ng may choking karon, Unya ang matong dagan padulong sa plaza, naghaguros, ambot si Dagway pa antos pagadian, basta kay Bao, basta kay history, ana, nakita na ko na.
26: Yes, o pasultihon ang kuan, ako ang lulo sa una, patayin naman kita akong lula na nasa lahing kinabuhi. Kalibunan pa daw kaya ni Dinhi.
25: Daning kani.
26: Usa, usa pa kabuk, dalan, dalan pa sa tawo. Ang dalan, kana pa daw ang Rizal Abinyo mo pa na niya one lane lang din ang kaning daris babaw tao pa daw mga gidin gamay pang balay na mga dagong infrastructure pero natutali nga mga building
25: pero ang infrastructure sa una doon dili siminto, siminto tabla ka,
26: tabla ka,
25: kaya nga pong nakitaan katong katong kuan PJC High School gani oh kuan man tabla man to murag ba mo tayo dako-dako nga kuan building din sa pagadian sa diani sa sentro aning dool sa City Hall mao man siguro to basta kay guwapo ko na sayop. Oh, so kuan kayo tong panahon na kaning alam po unon mao nga bless kayo ta sa pagadian City gyud kanunay kitang mag mainampuon og magmatinud-anon kay lisod pud gunang di ta og magmainampuon ta na dili ta matinud-anon sa atong kaugalingon wala lang gihapon na siya kinahanglan nadunggon sa labawng makagagahom kun matinud-anon usab ang ato ang pagpangamuyo ngadto kaniya kay dili gyud lalim ang kinaiyahan na mao'y mubalos ba unya pagampo gyud gihapon ta kay ang pagampo mao gyud nay pinakalig-on kaayo nga pagtuo sa atong kinabuhi kay naa namang good po gi-warning ang FIBOC sa National Dots nga mulihok ang Cotabato Trends adunay paglihok nga ilang nakita mulihok kay ba ang Visayas ug ang Luzon nga mga trends didto dayon muabot sa 8.2 magnitude kun kana maoy mulihok so tayogon ang ato ang tibok nasod Diyos na ragyod ang mahibaw sa tanan. Maunay nakita sa FIBOX. Manabasahan ko ka na. Maong kinahanglan nga magmatinudanon ta sa ato ang tagsa-tagsaka. Wala gid tay laeng kwan. Atong kaugalingon, atong unahon pag matinudanon. Dayon, magampo gid ta sa labang makagagaho. Maunay giingon doon panahon na sa paghinulsol.
26: Mauna nga kinahanglan nga ang tanang mga katawhan ilabi na namuyo sa coastal area kung aduna gyud mo mabatyagan nga linog unya inyong cellphone mo alarm man gina kay mo tingog man ang NDRRMC teksan man gid mo ayo na mapagduha og unsa pa lang ganing diha ini na mo og aginod padulong diri sa babaw
25: before sa kuan
26: may magratol-ratol kay
25: ang maratol dili kinahanglan kalmado
26: kalmado ba
25: before sa linog kay mo alarm na daan ang cellphone no
26: tsunami alert
25: mura og nag na ang murag naglinog na siguro nag start dayon pa nato na bati alarm na siya so mao na ato ang kuan gyud din dili ta magkuan magdinanghag kinahanglan magmaigmata kana dayeng matulog ta sa ato ang kwarto or sa atong panimalay. Be aware, no? Nga ang atong tulganan dod sa walay kuan, tag-as nga mga aparador or gibutang nato nga mga decorations nga mga bildo.
26: Mga hagbong sa imuang
25: nawong. Mga hagbong na sa tong nawong na mga bildo. Ang aparador, hinig ka, hagba, mahagbaan po ta. Dito tap pisat. So gikinahanglan nga kanang mga decorations nga mga mahalon kasagaran raba maor nay mga bua nya maura pod nay mutusok sa ato ang lawas lisod na kaayo so katong mga mabugat nga mga butang nga makapa samad ganato ipalayo gid na samtang ngatong higdaanan hawan
26: yes mo na mahigala balik-balik nga awhag ni Mayor Samico ning dakbayan sa pagadian nga magbinantayon o mga aduna may madawat nga kaning tsunami alert maapil bagina sa inyong cellphone hinahina na dayon og bakwit din sa ibang ibabang bahin dili na magpaabot pareha tong kuan nga daghang mga vlogger gapaabot sa tubig mo sa ginan tsunami dili ang unana no unya
25: mga vloggers ning paabot sa tubig
26: kay gayon usab og kaning pagpakusog sa BDRRMC na-activate naman ibalik, kapakusgan pa, magpahigayon o dugang seminar ilang kay sa kada barangayan, mga katawhang lumulupyo sa barangay, ilabi na sa coastal area barangay, kaning front kayo, White Beach, ang Kawit, San Pedro, Santa Lucia, Puluyagan, Bumba, unya paluwing ng mga barangay ni Ana, nga magpahigayon o kaning enhancement training sa disasters response kung inana manggaling ang mahitabo para makuan ba kanang ma-aware gidayon ang mga katawhang pagadianon sa kaning tidal wave.
25: Mm-hmm.
26: Simbak so, ko palayo.
25: Yes, oo. Kanang kanabitang usahay unahon nato ang pag-video o sa pagtabang. Siguro kanang
26: bilib ko atong tungurag eh. Nag-cover man ko ato dito. Ana po dito gapaabot sa tubig video-video. Sa waterbender.
25: So, ana na lang siguro mag kuan na lang mag-abang mo helicopter. Dayon palupad-lupad lang sa babaw paabot sa tubig. Mm. O siguro na maayo dads or magpalupad ka na lang og drone nga naa ka sa tungtong sa atop sa City Hall or sa unsa bangkoan kining taas-taas nga building nga mas layo. Drone dalay mo adto dito sa dagat. Kay lisod kay tong panahon na sus for just for santo lang yon paabot-paabot mo rito sa tubig kay aron lang mag-coverage. Agoy Ginoo tabang Lord.
26: Mao na lisod kayo. Iha, usab nga gitubag ni Mayor, kanibang in terms sa crisis situation, dili lang unta magdinautay,
25: yes.
26: Na wala konong nakahatag og pagkaon.
25: Dayon, tinood wala, lang, dayon.
26: Tinood lang pagka-istorya ang Pagadian City, pirti kayong bisiha kay Tulubagon sa Mayor,
25: yes.
26: Kung isa'y mahitabo sa usa ka syudad. Manay klaro nga istorya, magtinabangay lang unta, dili kayo magsinawaya, wapay pagkaon ang hatag. Kung namoy pagkaon, gikahatag, well, fine. Kay nakatabang mo pero dili pud ingon na mumingon na ana nga dugay kan city mauni ing nana wa kahatag so dili ang tinanay magtinabangay ta
25: grabe
26: na magbisag kay in terms nga kaning mga nahitabo ba
25: sa kalamidad ana,
26: dapat tinabangay dili kay magsinawayay
25: okay
26: lagi lahi color sa politika
25: wala nay politika
26: so imo nana ba no magtinabangay mao ra gina hangyo tong mayor indak bayan sa Pagadian kay sag motomog sa dili kung local si chief executive unya ang mga katawhan ni mong pagadianon muhapak mong gina sa mayor unsay gihimo ni mo mayor nga wa kay gihimong preventive measures unya ang gobernador igo ra man maglantaw na unsa mo diha
25: yes
26: mo na ang local chief executive mao gi hands on sa mga panghitabo sa kada sudad munisipyo kay sa ilaha man gid
25: yes.
26: Banda tanan ang mga concern sa mga katawhan
25: so wala bagoy baluarte ang gobernador sa iyahang lugar.
26: Overseer mo siya, tibok probinsya.
25: Overseer siya, tibok probinsya. Pag-ingog, gobernador kag Sambuaga del Sur, aw, kanang floating, murag floating ba? Iyahang Sambuaga del Sur, pero wala gin siya baluarte. Ang baluarte sa mayor sa Pagadian, na mayor sa City of Pagadian, baluarte ni Mayor Sammy ko ang Pagadian City.
26: Mm.
25: Baluarte ni kuan, ni mayor sa kanang kuan, sa lungsod sa Labangan, sa lungsod sa Dumalinaw, mao na siya. Baluarte ni Kapitan ang Baloybuan. Ana ba? Kap, mga regards minimo, Spurgeon Colastre, diha sa Baloybuan, Pagadian City, mayong adlaw kanimo. Kami mo anak ni Dodds, ha? Entertain po taon me. Ayaw niya mi isnabi. Dayon, kung sa'y makuyog na mo, diha, o niya pun, magtultol si imong balay nga taga Baloybuan ayo putli tubig ha so kanang magtinabangay lang ta kay tubig is life
26: kanang libreng serbisyo alang sa masa para baginas tanang mga katawhang pagadianon kay di maginato ni mapugos ang mga katawhan kining giingon ba we cannot please everybody
25: exactly.
26: Kinaamang gigisportahan pikas ug pikas pero ang pagpanerbisyo mangi sa usa

0: nga ini sa tibak kana ni Mayor Samico.
1: Yes, wa na siya dili ta mag-ignoran igninogra mag-inosente o mag-ignorante sa atong pagsinpanerbisyo sa katawhan eh ang angay ni atong hunaon nga ang kaayuhan sa katawhan dili ang inyong personal attachment ngadto sa inyong giila nga inyong mga amo ambot pa pod nganong inyong giilang amo ang gobernador man dili man ang mayor nga naaman mo na hisakop sa city tanang mga transactions ninyo naaman sa city. So dili na ta magkulor-kulor politika ilabi na panahon sa naay mga ayuda nga ipanghatag o panahon pod usab sa kalamidad. Atong balikon ng panahon sa kalamidad, busy kaayo ang kamodiha, busy pod kaayo ang mga katawhan sa Pagadian City na nagpreparar para ni atong TIAW Mobile 5,000 plus ka mga evacuees nga diha sa may City Covered Court o dito sa may rotunda, di ba, Dodge? Oh, dayon na kamo, igor mong tunol dito ka, Jot, diligin mo mag-hands-on sa mga katauhan, kay dili man kamo'y hands-on nila, kundili ang Pagadian City Local Government Unit man. Unya, makbasahan pa ni mo, unya, madunggan pa ni mo ang mga pagyaw-yaw nga wala gikahatag nga kanang gilayon nga ayuda or pagkaon nga gigutom na ang mga kuan. Suwat o gigutom na ang mga evacuees nang hatag di ay mo. Well, fine. Nang hatag mo, pero ang inyong gihatag lagi ura-urada kay ang gahin pod para to sa Pagadian City nga dito sa DOH nga food bank. Inyo namang gikuhaan og balig po sa kalibo kapin kun kulang. Mauto nga kanang nakadiretso-diretso mo gihatag. Inyo pang kanang ipang panabi. Inyo pang ipasigarbo nga nag-una mo og hatag. Nabali pod uroy mo sa inyo nga pagpanaway kay o magin mo nagpreparar. Raman mo dito na ngayon diretso. Una ang para sa Pagadian City padyod ang inyong gikuhaan. Ang murarapod mo kuhaan. Oy kanang kanang na mga sugarol istorya ha, sinugarol istorya ha ba wala na lagi soft drinks no. Anyway dong kung na sinias biya
0: sinias
1: sinias unya ha kabalo na ka sa sinias na to wala 5 minutes left siniasa na minimo. Kay manlapas unya mig 30 minutos kasabaan biata sa mga technicians on board mo kuan ka sa imong kamot mo ana lang ka ha oh basta 5 minutes na
0: sinyas ng good
1: for. So technicians on board nato sa tanan nga mga radio stations AM and FM nga pulos gyud na sila mga gwapo oh gadi lang sa ko magmention og usa din kay magmahay ang tanan oh syempre naman palangga kay mo namo din sa amoang programa sa ang kakuhan oh gud sa daghan bang nag-aatang yes, yapon sa araw ng Pagadian nga hapit na biya gyud pod
0: pagpaygayon sa araw ng Pagadian usa sa mga highlight nga programa D4 June 15 kaning tibo Cure Night of Gratitude
1: wow.
0: Kaning pagpasalamat sa mga ginikanan tungod kay ilang kabataan nakaabil sa libre nga operasyon ilabi na atong nay mga anak nga bungi unya kaning buslot og ngalangala kanang nguho kimpi bakang hinubra ng kamot og nanghiwi ng mga balikog og tiil unsa pa nanghiwi silang lawas kaning usa sa mga kalihukan ang tibo Cure Night of Gratitude ang pagpasalamat sa tibo Cure mao na nga usa sa mga kalihukan niya katong mga bata manggawas sila mga picture before after so og alayon ni ana nagpahibalo si Mayor Samico kay humana naman ang Pagadian City yan ang gilabas ngadto sa tibuok probinsya sa Sumbanga del Sur atong ipahibalo dinhi balik-balik nga katong nay mga anak nga 18 paubos anhi mo dire sa City Hall pagpalista mo nga para makaabil mo aning libreng operasyon sa tibuok Cure tanang munisipyo mga katawhan sa Sumbanga del Sur palihaw kog panabi sa silingan nga katong nay anak nga bungi anguho, kimpe, nahinubra ng kamot, kadikit ng tudlo, nagbaliko ng lawas, gabaliko ang tiil. Straighton ka na, pinaagi sa Tibuok Cure Philippines, nga dito sa Davao. Unya, wala na ikuan, wala na nagmatter si Mira, unsay color ni mo sa politika, libre na tanan, kay adunay memorandum, ang kagamahan ng lokal ng dakbayan sa Pagadian, pinaagi sa Tibuok Cure Hospital, nga ang masagot na ana sa galastohon, pag mobile paingon sa Davao ang kagamhanang lokal na din sa Dakbayan pinaagi ni Mayor Samico unya pagbalik na usab ni ana kuhaon usab mo dito wa gi may gasto kay libre man ang katulgan o kapuy-an unya magdala lang og kaning isa ka